0: lahat ng participant dyan. So nasa sa ano yan? Kung ilalatag yan sa Senate floor later on, nasa sa ano yan? Nasa mga senador yan, kung paano nila i-appreciate yan. Yan ba ay pagbibigay ng merito sa kaso niya? O yan ba ay pagbibigay ng naratibo na labas doon sa nangyayari sa hukuman? At siguro pwede rin ito, maganda rin na pag-usapan natin ito. This is actually a reflection of how the proceedings are conducted now compared to 14 years ago. Noong panahon ni Corona, ni CJ Corona. Noon kasi hindi pa ganyan ka-active ang social media. Maraming beses ko na sinabi to, alam nyo, meron kang naratibo sa labas, kita nyo habang nangyayari. Siguro may maraming kinakita social media na habang may nangyayari doon, kasama abogado, naglalaman, sasabihin na, naku, galing-galing ng abogado ng prosecution. Ito ang kanyang napatunayan.
1: Nilamon ang buhay, di ba?
0: Ang galing-galing ng abogado ng defense. Abay, hirap na hirap ang prosecution. Kita nyo yun? May annotation, bawal nga eh. Pero ito na kasi ang mundo natin eh, social media. So ito, to my mind, itong narrative na to would work for those who are, yung mga katulad natin, nagtatrabaho. Yung mga walang oras na sa opisina, gusto ba ng boss mo, nanonood ka na impeachment habang nagtatrabaho ba? Yung mga arawan ng trabaho. Yung may mga ginagawa sa bahay, sa mga anak, na hindi masusundan yung mga 9 na oras na nangyayari yan. So, ang mangyayari, ano yun? Maya-maya, pag may free time ako, mag-scroll ako. O, ganito na palang nangyayari. So, these are the challenges that we are facing now. One is the actual trial, and one is the, hindi lang yung statement na yan, kundi the narrative around.
1: Opo.
2: Tranquil, thank you ah. Maraming salamat as always. Magaling magpaliwanag at mag-analyze. Thank you, mabuhay ka.
1: Thank you,
0: maraming
1: attorney.
0: Maraming salamat sa inyo, Alvin and Doris. Good morning.
2: Mabuhay ka si Attorney Tranquil Salvador III. Isang defense lawyer po ng Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law. Din po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Ba't mo ako pinipicturan? Sara Concepcion, pa-shoutout daw kay Charlie Sheen Concepcion and Roldan Pagaduan from Makati City. Josie, ano ba yan? Bakit late naman ito? Ngayon ko lang nabasa yung pabati ni Josie Katindig partner.
1: Ano daw?
2: Yung pinapabati yung kanyang apong si Kalisi.
1: Oh.
2: Papunta school at Lola Lenny and Tita Shane nakatutok daw everyday habang nagpiprepare ng breakfast. Thank you. Vianna Villano, sa mga umaga. Richard Mer, good morning. Jerry Diaz, good morning. Happy birthday din daw kay Robina Gokong Weipe. O, si Tito, Tita, birthday pala ng Tita Robina.
1: Ano yan? Beshi ko yan.
2: At si Harold Piozon, may pinapabati si Mr. Raz Hingada of Lake Elsinore, California. Oo. Listener daw ni Alvin at ni Doris, ha? From Melvin Acosta. Si kay Melvin pala yan. O, paano mo po ipinutin ngayon yung ex? Ma'am Gorito Season, magandang umaga sa iyo. At si Ann Bustamante Calumardi. Wala na po yung iba, sorry, wala ng oras, partner. Meron ka pa?
1: Wala na.
2: O, magbababay na tayo at nagagalit ng mga tao.
1: Nagagalit na si Camille, o. Kaya...
2: Susunod na po ang tandem ng bayan.
1: Oo naman, tandem na, oy.
2: Susunod na po ang tandem ng bayan. With the one and only Robert Antemano-Mano and paporito ko pong mutiyan ang masa na si Doris Pigornia. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik bukas dito lamang sa
1: Gising Pilipinas.
2: Energy, energy on a Wednesday. Sweldo!
3: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Miss Beautiful, tutsut time, please.
1: Maid, please, the court. The time is now 8:04.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan.
4: Love, love,
3: love! Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
4: Love, love, love! Ganda!
1: Good morning! Thank you!
0: Basta pa may narinig kang salitang ganda, ganun dapat sasagot. Uy, thank you!
1: Thank you!
4: Ganda!
1: Kaya, hindi, hindi. Kasi medyo masama ang pakiramdam ko.
0: Mm.
1: Ganda daw!
0: Patuhitams!
1: Dita!
0: Ay, nako, it's Wednesday! July 15, 2026. Magandang umaga, mga kapamilya! Tandem ng Bayan na siyempre hanggang 9 in the morning, of course, with...
4: Ganda!
1: Thank you. Di ba, guy? Doris Bigornia po ito, siyempre, partner. Magandang umaga sa iyo. Kahit ikaw ay puyat, dahil inabot na naman kayo ng gabi doon sa hearing na yan.
0: Oo, magandang umaga, kapamilya. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Hi! Eh, pero today mukhang...
1: Meron ba ngayon?
0: Ay, walang uupo, ika nga, sa witness stand.
1: Ay,
0: pero... Matinding deliberasyon ang mangyayari, partner. Magkakaroon sila ng oral arguments.
1: Ano ibig sabihin nun?
0: Pag sinabing oral arguments, bibigyan ng oras yung magkabilang panig. Ibig sabihin, yung prosecution at depensa.
1: Okay.
0: Para ilahad yung kanilang mga dahilan. Kasi dalawa yung request eh. Ilabas ang tax records ng vice president at kanyang asawa.
1: Yung mayuwagang BIR box.
0: So ang pagtatalunan ngayon, hindi na yung mismong box. Ang pagtatalunan, yung laman niya.
1: Mismo?
0: Oo. At okay. Yung AMLAC report.
1: Ano naman ang AMLAC report?
0: Tungkol din sa mga transactions ng vice president at kung ano-ano pa.
1: Doon nakalaga yung pagpumasok ang perang ganito.
0: Pwede. Correct. May ganito. Okay. May ganon. Yan. Bibigyan initially 15 minutes. Dahil ang dahil ang prosecution yung nag-request nabuksan ng mga bank, tax records. Sabi ng impeachment court, okay, 15 minutes para ilatag mo lahat yan. Ang depensa, sasagot, 15 minutes din.
1: Okay.
0: Eh syempre, hindi ka komportable, may rebuttal dapat. Pagka-rebuttal mo, 10 minutes each.
1: Tapos sasabihin doon, naman nung senador, last na lang po, promise. Pwede ba yun?
0: Iba pa yan, partner.
1: Iba pa.
0: So after nila mag-discuss dalawa, hanggang sa rebuttal, magbe-break ang impeachment court dahil magkokokus. Ibig sabihin, mag-uusap ang mga senator judge, magbe-meeting sila doon sa senator's lounge. At paglabas, tsaka nila i-execute kung anina pag-usapan nila, kung bibigyan ba ng 10 minutes ang bawat senator para magtanong, bumusisi or kung ano pa, at dapat ba na mamaya na din nila pagbotohan kung bubuksan o hindi.
1: Pero itong caucus for all.
0: Sila lahat ng senador yan.
1: Maliwanag ha.
0: Itong ano dyan, partner, paano kung yung isang senador mo anti-buksan? Yung isa pro-buksan, baka magkaeditan dito.
1: Yun
0: ang mga inaabangan dyan, yung mga salitaan and all. Na kahit sabi mo, oral arguments lang, pero no. Ito yung iba, kabilang to doon sa mga binabantayan din talaga.
1: Correct. Kung sabi mo ay nasa lounge, so pwedeng magtambay ang mga media doon sa labas, di ba?
0: Mm-hmm.
1: O di syempre nakasarado yan dahil sila-sila lang yan dapat.
0: Mm-hmm.
1: Pagka may narinig na kayo ng mga may nagdadabog.
0: Kalabugan.
1: Kalabugan na. Awatin nyo na agad. Mainitan ang ganyang klaseng diskusyon.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Kaya siguro ang advice natin, naks, uma-advise ako sa mga senator judges, dapat relax lang.
0: Mm-hmm.
1: Maliwanag ang pag-iisip.
0: Mm-hmm.
1: Wag
0: obvious?
1: Wag obvious.
0: Mali!
1: Maling! At huwag magalit pagka ikaw pumunta doon.
0: Oo.
1: Sasabi mo, Senator, bakit po kayo galit? Mainit ang ulo nyo.
0: Mm-hmm.
1: Naubusan ako ng taho. Diba? Common sense lang yan, diba? O, kaya mainit na ang kanyang ulo. Kaya dire-diretso na yon sa hanggang sa kanyang pag-oral arguments. Kaya lahat lang po sana tayo ay kalmado. Nang sa ganun, ay hindi tayo magkaroon ng season 2 ng...
0: Walkoutan?
1: Yan.
0: O, yan yung mga aabangan natin. Pero on Monday naman, ganun pa rin.
1: Pero,
0: kung ano yung mga pinaschedule nila. Okay.
1: Wednesday ngayon.
0: Aha. Uh-huh.
1: Bukas wala.
0: Friday wala. Because yung Thursday nila, eh, kapag may mga filing pa sila, meron. Pwede.
1: Ayan.
0: At ang bukas naman, ang schedule, as legislative naman ng Senate, meron sila mga committee hearings bukas.
1: Ayan. Ah, balik sa mga committee hearings.
0: Kapag wala silang impeachment trial, yung Thursday and then the Friday, ayan, mga committee hearings.
1: Balik
0: mga,
1: sa totoong trabaho nila. So Monday,
0: ayan na naman. Impeachment court again ang haharap ang NBI director mismo.
1: Ayo. Wow.
0: Mm-mm. Oh,
1: eh,
0: Attorney Melvin Matibag.
1: Oh, exciting part 'yan. Kaya yung Sabado Linggo po ay kailangan nilang labhan yung kanilang mga robe.
0: Napaisip ako. Oo nga, so 2 weeks na nilang suot, partner.
1: Oo, mga partner. Kahit pa sabihin mo na air condition doon, di ba? Eh, syempre, yung iba, pagka mainit
0: tsaka na yung... mainit daw, sabi ng mga senator, yung robe nila.
1: Eh, kasi yan. Parang, ano eh, parang, ang partner, ano tawag mo ba doon sa ganong klaseng tela? Parang sa pang-alpombra.
0: Ah! Ano nga? Teka, lasa dulo na ng tila ko yung partner.
1: Diba?
0: Alam ko yung sinasabi mo.
1: Pobre talaga.
0: Ay, nako. Pero kahapon, partner, sidelines nga, mga storya.
1: Yan.
0: Hindi pa nag-uumpisa yung impeachment trial. Nasa loob na kami. Katabi ko, Johnson Manabat.
1: O, syempre.
0: Victoria Tulad, nasa kabilang side. Ano? Sila Pam, sila Job, na doon sa mga defense and prosecution. Haupo kami, aba, may pumapasok.
1: Ala?
0: May, pinatog doon sa lamesa.
1: Wow.
0: Alam mo ano laman?
1: Ano?
0: Nuts. Tapos, tea. Water.
1: Wow.
0: Aba.
1: Wow.
0: Mukhang chill na chill. Mukhang manonood tayo ng pelikula nito. Diba? Kasi nga naman, partner, kung how many hours sila nakaupot na kaganyan, na wala kang ginagawa, wala kang kinakain.
1: Wala kang sinasabi. Bawal ba ang talking?
0: Hindi. May maingay nga ako nakikita dyan. Daldal ng daldal tong aling to.
1: Hindi nakikinig.
0: Oo, not listening.
1: Teacher, not listening.
0: During the sa ano naman, trial proper partner, siguro nauuhaw ng mga senator judge. Yung isang senator judge, pinabigay yung isa niyang lagayan ng tea doon sa kabilang senator judge. Tapos ininom naman nung isa kasi nga, inamoy muna tapos ininom. Siguro sabi niya, anong amoy ng tea niya?
1: Wala naman lason.
0: Hindi!
1: Mali!
0: Walang ganun! Ito kasi yung mga storya na makikita mo doon. Dahil nga bawal ang cellphone, partner. Bawal mag-picture. Bawal mag-video sa loob. At ang kami, take downloads lang sa papel. Ganyan.
1: Tama.
0: Diba?
1: So, pero sino ang
0: observe ka sa kanila. Sa mga demeanor nila.
1: Yung mata nyo mismo ang nagiging camera. Ini-store ninyo sa inyong utak kung ano yung nakita ninyo. Pero ang Senate ba, mayroong official videographer o photographer? Meron naman.
0: Siyempre, lahat ng mga nakikita natin sa loob na video at photo ay mga video at photo kuha yan ng mga magigiting na miyembro ng Public Relations and Information Bureau. Silang lahat yan. Kaya yung mga, lahat ng naka-live stream, lahat ng mga network sa kanila kumukuha ng feed partner.
1: Full coverage pala yan.
0: Naka-full coverage, ibig sabihin, di ba?
1: Pag-igihan nyo pong mabuti, ha? At hindi yung mga, wala naman ako nakikita na sa liwa na coverage nila doon, partner. Di ba?
0: Correct.
1: Lang.
0: Tuloy-tuloy. Kapag nag-break lang, tsaka lang sila marirelax lang kahit konti.
1: Tama.
0: Nagbe-break naman ng 15 minutes, di ba?
1: Short bilis. Break. Ganyan.
0: Ang bilis ng 15 minutes.
1: Sabi mo doon sa presiding officer, hindi pa nga po ako, hindi na ako aabot sa pila sa banyo. Tapos na. Di ba may tumutugtog para bumalik?
0: Magkakorumbel ba?
1: Parang ganon.
0: Ito na, takbo. Pero meron namang hindi lumalabas, meron naman na wala pang break kasi maintindihan mo talaga partner na doon sa gilid, nag-stretching, yung leeg, giniikot. May mga ganong eksena na kahapon sa tagal. Imagine the cross-examination kasi partner, di ba? Sa basumentro yung cross-examination. Sinabi ba talaga ng Pangulo? Di ba? May personal knowledge ng Vice President pala, may personal knowledge ka ba? Kung ginawa niya talaga, may kakayahan siyang ganito.
1: Kaya nga.
0: Balita ko, may kaso ka. Di ba kapag may kaso, hinaharap ang kaso? Sabi ni Senator Robin Padilla.
1: Sabi naman nung...
0: Kay Attorney Lotto, Jeremy Lotto. Kaya sabi ng Attorney Jeremy, di ba partner? Sa mga kagaya po namin, nagsisilbi sa ating bayan, normal po sa amin ang kinakasuhan ng ganyan. At handa po kaming harapin, sabi ng Attorney Lotto.
1: Gumaganyan, gumaganyan.
0: Hindi kasi ang kaso mo, binasa, di ba? May mga kaso siya. Parang may kidnapping, may extortion, robber extortion, may mga ganun. Ang sabi niya, handa ako pong harapin lahat yan.
1: Hindi pa kasi tapos.
0: Oo.
1: Hindi pa tapos.
0: Wala pa nga pong nabibigay na notice sa akin, sabi niya, partner. Tapos, sabi niya, pero dapat harapin mo. Ready po ako, ready po namin harapin to. At sabi niya, it's the NBI, sir. Sabi niya, di ba? We avoid the noise. We just finish the job, sir. Yun yung quotable quote niya kahapon.
1: Bakit Tagalog mo nga?
0: Natulog. Ayan, natulog ako.
1: Parang
0: ito naman
1: na.
0: Partner, antok ako. Ang dami mo pa pinapagawa sa akin. Sinichismisan na nga kita ng mga kwento
1: nga,
0: dun.
1: Oo nga. Hindi, lang yan. Parang sinasabi lang na,
0: Uy,
1: pasensya na kayo ha. Baka sabi niya. Kasi, sabi niya lang na,
0: in the NBI.
1: Kami dito sa NBI.
0: We avoid.
1: Umiiwas kami.
0: The noise.
1: Sa ingay.
0: We just finished the job, sir.
1: Meron pa po. Ina-avoid, iniiwasan namin ang ingay ng bunganga ni Doris Bigonia. Tuloy-tuloy lang po kami. Rekta-rekta lang. Pwede ba gano'n lang ang
0: Alam mo, sinatuwa-tuwa na naman dyan.
1: Oo.
0: Si Angela Babad, kasama akong reporter ng PRTV.
1: Bakit?
0: Sabi niya sa akin everyday, pabuhati niyo naman po ako kay Ma'am Doris. Everyday ko pinanunood yung sa ninyo, program ninyo. Tuwan-tuwa doon si Angela sa'yo, partner.
1: Dahil dyan, Angela, salamat ng marami. At siguro dapat tayo mag-meet at magdala ka ng pansit.
0: I suggest.
1: Noted.
0: Thank you na agad. Diba?
1: Thank you.
0: So ganun, syempre, ganun

0: Sabi ni Attorney Tranquil, po pwedeng strategy yan. Mm. Diba na pikunin mo para pag napikon, ay minsan na
1: naiinig. Bahala ka na nga, ganun na lang. Diba?
0: Sige na.
1: Kaso matalino eh. Alam mo, yun yung feedback na nakuha ko. Hindi sa senator, hindi sa defense, hindi sa prosec. Nagtanong-tanong ako ng mga OC doon, mga nanonood doon sa gallery and all, sa feedback nila. Although ayaw kasi nila magpa-camera, pero ang sabi, ang ano nila, di ba, sinong palagay yung nakascore, yung defense, yung prosec, mga ganyan. Sagot, hindi, yung witness, sabi nila. Believe sila doon sa witness.
0: Kaya nga, kung alam kasi kung ano yan, kung eksperto, hindi mo mababaliktad kahit pagpatakbuhin mo muna. O sige, Mr. Witness, para ma-refresh ang utak mo, tumakbo ka muna ng sa humutumad. Este, sa may EDSA, hindi mali! Pala maling. Pero ganun talaga daw, pupwedeng yun ang taktika nang sa ganun ay yung naratibo na gustong isaksak?
1: Oo.
0: Baka isaksak naman ako.
1: Yung naratibo gusto ilahad, yun, ipakita, ilahad, ibenta, saksak, mga ganyan.
0: Yung mga ganyan ay ma-achieve nila.
1: Oo.
0: Kapag ka ganyan, napagod na yung ano yung witness. Mm. Pero, iba pala yung lutok.
1: Sanay. Kasi sanay. Several times na silang nagte-testify sa court.
0: Excuse me, Your Honor, sabi niya. Bakit ka mo? Naglabas ng kumot. Naglabas na rin ang ulan. Go ahead with your questions, please. Gumagano kasi kahit ibiglan niya sabihin, kahit tulog ako, masasagot ko yan kasi ako gumawa niyan.
1: Sige, tanong lang po kayo habang nakahiga. Dahil nangawit na po ako.
0: Kaya nga.
1: Nakaupo eh. And then, of course, doon sa kabilang pa partner doon sa natanong sa kanya sa defense. Ang defense, talaga sa mga documents eh, ang daming...
0: Bakit ganun?
1: May typo, mga petsa na mali. Kasi sabi mo dumaan sa iyo, bakit pinabayaan mo ganyan, 'di ba? Bakit ganito? Bakit naging DepEd ba 'yon or ano, iba-iba yung ranggo na nailagay, 'di ba? Sabi niya, typo. And then syempre, the strategy ulit diyan ng prosec naman. Kailangan mo yung sunugin eh, lumabas na lumutang na 'yan ang tanong naman. Doon, anong konsiderasyon mo sa mga documents na yan? Sabi nga niya, typographical error lang. At dahil ba sa mga typo na to, nagbago ba yung video?
0: Yan.
1: Nagbago ba na nagsalita yung Pangulo?
0: Yung
1: nagbago
0: sinabi?
1: Ba yung messaging ng Pangulo? Sabi niya, wala na kahit anong effect sa kanya, sa Pangulo. Kaya yung investigation nila, at rekomendasyon pa rin nila, ay ganun pa rin. Sa preliminary investigation, isa lang sa preliminary investigation. So, bumarinig, partner. Kung ano yung nangyari kahapon.
0: Ano pa?
1: Ito na.
2: Tagal niyo po sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI?
3: Normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency. That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise, we just finish the job.
1: Nakita ko yung damit, partner, naalala ko na. Tsaka sabi ni Ate Pau.
0: Ano?
1: Pau, at yes, velvet.
0: Sabi. Velvet! Tama.
1: Yung sigaw mo ng velvet.
0: Kaya nga naalala.
1: Oo nga, velvet.
0: Velvet. Oo.
1: Yun yung isa dun sa mga kahapon.
0: Soundbite of the day.
1: Just ano finish ulit? The job,
0: parang na-visualize ko si FPJ. Sumalangit na wa. The NBI. Gumaganyan, partner, nakahalukip-kip sa bewang yung dalawang kamay. We at the NBI. Ano nga, audit? We avoid the noise. We just do our job.
1: We just finish our jobs.
0: Yun na ang ano, ang Tagalog, translation. Kapag punong nang ang salok. Ang saya-saya, no?
1: Mali!
0: Mali!
1: Bago pa tayo makarating kung saan-saan, nako partner! Ito na sila, ha? Ulahin natin itong report ni Sus Legazpi, partner. Nasa halos 104 pamilya na nanatili sa mga evacuation center matapos ang sunog sa Pasig City kagabi. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Sus Legazpi.

0: Andem Robert at Doris sa evacuation center ng Barangay Palatio, Pasig City, nagpalipas ng gabi ang nasa 100 pamilya o katumbas ng 371 individual matapos ang sunog na sumiklab sa Balasangkat Street kagabi. Ayon sa mga nasunugan, may narinig silang pagputok sa lugar pasado alas 5 ng hapon kahapon at dito na nagsimula ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Mag-alas 8:30 ng gabi nang tuluyang maapula ang sunog. Kabilang sa mga nasunugan, ang 73 taong gulang na si Rupina at ang dalawa niyang kapatid na pawang mga senior citizen din. Emosyonal niyang ikinuwento ang nasaksihang sunog at ang naging hirap sa paghinga dahil sa makapal na usok. Ang 25 anyos namang si Ronalina wala nang naisalba bukod sa ilang mga damit ng apat na mga nakababatang kapatid. Narito ang ating panayam sa kanila.
1: Kasi nung kapitbahay namin sabi sunog-sunog, umaling ako doon sa taas, sa aming terrace, nakita ko agad yung apoy. Para kung anong, kasi nalakitan. Kung alam, basta nakita ko na lang yung apoy. Tapos nagkakaguro na yung mga tao.
2: Nagalis ko yung pangyari. Talagang lahat kami. Pasal lahat, alam mo tira.
0: Andin bukod sa mga nanunuluyan sa Barangay Palatio Evacuation Center, may 38 pamilya pang lumikas naman sa multi-purpose hall ng Barangay Pinagbuhatan. Dalawang barangay kasi yung sakop na nangyaring sunog. Ayon sa mga lumikas, suportado naman sila ng mga barangay at lokal na pamahalaan ng Pasig City. Pero mas mainam sana kung may makapag-aabot sa kanila ng karagdagang mga damit at gamit sa pang-araw-araw para matulungan makabangon muli. Sa kabuuan, nasa 138 pamilya ang apektado ng sunog na iniimbestigahan pang sanhi. Wala naman nasaktan sa insidente. Samantala, Robert at Doris mula Pasig City, andito nga tayo sa Sandigan Bayan kung saan ilang sandali lamang yung nakalilipas nang dumating si Senador Rodante Marculeta alinsunod yan sa kautosan ng Sandigan Bayan 3rd Division kung saan kinakailangan niyang humarap ngayon sa korte matapos ang kanyang independent medical examination sa UPPGH kahapon. Dumating na rin dito sa Sandigan Bayan sina ex-Congressman Mike Defensor at iba pang kapwa-akusado ni Senator Marculeta sa kasong plunder para din sa mangyayaring pagdinig sa 3rd Division ngayong umaga. Bukod sa kanila, ay may mangyayari din o bukod sa kinaharap nilang kaso sa 3rd Division, ay may iba pang pagdinig na gaganapin naman sa Sandigan Bayan kung saan naharap din ngayon umaga yung mga co-accused o kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla kaugnay ng umanoy maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Kaugnay nga niyan ay kadarating lamang din dito sa korte ni ex-DPWH Bulacan, 1st District Engineering Office, Engineer Bryce Hernandez at iba pang akusado sa naturang kaso. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Sandigan Bayan, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Punta tayo Maynila, partner, ha?
4: Oo. Sige, go!
3: Ito, ilang apektadong residente sa Tondo na nakawan ng gamit sa kasagsagan ng sunog! Narito po, balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Trish Alindo, Trish! Ang mga kawatan talaga!
5: Tama, Robert at Doris, sobrang sakit kayo nararamdaman ng residenteng si Celeste dahil bukod sa natupok ang kanyang bahay, hinakaw pa niya ang kable ng kanilang kuryente. Isa si Celeste sa ilang residenteng na nakawan ng gamit sa kasagsagan ng sunog sa Gagalangin, Tondo kahapon. May mga kinuyog-ani nila mga residente na dalawang posibleng sangkot sa pagganakaw. Pero hindi nito tiyak kung sila rin yung mismong tumangay ng kable marahil ay tagaibang lugar na namantala sa naging sitwasyon kahapon. Narito kanyang pahayaga.
6: Pag may nasunugan, may magnanakaw. Kawawa naman nga nasunugan na nga.
7: Lahat, po. Ma'am, nakuha.
6: Opo, yung mga kabi namin doon. Yung syempre, kami po lahat ng mga nakatira doon. Ako nga po may bilugbog eh. No? Gawa ng nasusunugan ka na nga, nananakawan pa.
5: Samantala, Robert at Doris, dumidiskarte na lang rin na humanap ng marami pang o maari pang maibenta ang ibang residenteng nagpaiwan sa kanilang nasunog na mga bahay. Yung dalawa sa nakapanayam ng Radyo Patrol, balak magbenta ng tanso, yero at kable ng kuryente para ipandagdag sa gastos pampagkain. Narito kanilang pahayaga.
8: Yung magagamit pang extension, ay magbenta.
7: Usually na sa magkano po yan, sir, pag nabibenta? Pag kilo?
8: 600 yata.
9: 600, 700.
10: Na po, mismo, sa may labas lang po.
7: But ayaw niyo po din, sir, bakit?
10: Ayaw po namin iwanan. Baka ano po, mayroon din po, baka may mawala. And so, mga yero-yero na lang po mga nalang. Para mapain na ba, pag halimbawa, kapagawa po, may konting pera. Para po maipon, para ang tagdag po.
5: tourists na nanatili sa evacuation center at covered court yung ilan sa mga residente, samantalang karamihan gaya ng mga nakapanib natin ay piniling matulog sa gilid ng riles. Ayon sa barangay chairman ng 163, naiwan at nag-overheat na rice cooker ang sinasabing sanhi ng sunog sa Tondo, Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. O ito po ha, sa mga taga-Tagig, baka kayo po ay may lakad, lalo na sa Sabado, may traffic rerouting po dyan. Alamin niyo po kung saan ha. Ito po, iyahatid.
11: Para saan daw?
3: Kaya nga. Si Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, saan eksakto yan at bakit at gano'ng katagal? Ang daming tanong, partner, eh, no?
11: Sunod.
12: Good morning, Robert. Apektado ang bahagi ng East Service Road mula Rambutan Street hanggang Nara Street dahil sa nagpapatuloy ng pagpapalawak ng East Service Road at konstruksyon ng North-South Commuter Railway simula sa darating na Sabado. Lilihis pansamantalang sa pansamantalang diversion road sa loob ng PNR right-of-way ang mga sasakyang southbound o patungong Bikutan at Alabang. Mananatiling bukas naman ang northbound lane patungo Makati at C5 at susunod pa rin sa kasalukuyang daloy ng East Service Road. Isasarili rin pansamantala ang mga daan ng papasok at palabas ng Arca South mula East Service Road. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Arca Boulevard bilang alternatibong ruta. Pinapayuhan din ng mga motorista na maglaan ng dagdag na oras sa biyahe at sundin ng mga traffic sign at otoridad na nakatalaga sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado
11: Rowan.
12: Ito. Doris.
11: O ano ba sabi ng mga traffic management ng MMDA? Kasi yung lugar na yan, Sunday to forever, walang sawa, walang katapusan, at walang pinipiling oras, ha? Laging traffic dyan. Tapos gagawin ang closure ng Sabado, tama ba?
12: Yes, tama ka dyan, Doris. Sabado, isasara yung daanan, particular na doon sa East Service Road, sa may Arca South yan. Sabi na nga, nakausap nga nating admin ng Arca South ay hindi pa sila tiyak kung kailan ito ulit mabubukas dahil nga nagsimula itong konstruksyon ng East Service Road simula pa noong April 20 at natagal ito hanggang October 30. Yung ito naman sa itong kakasarado nga lang ay hindi pa sigurado kung kailan ito magbubukas sa Doris at Robert.
11: Ayun. Sana lang ay may maayos na traffic management plan
3: at
11: na
3: on time na, partner. Oo. On time matapos.
11: Correct. Ano daw, Sabado, ang plano. Wednesday na ngayon.
3: At sana maging maayos at mapakinabangan talaga after ng extension ng pagpapalapad ng kalsada. Uh-huh. Roen, maraming salamat.
12: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
3: Thank you very much, Roen Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol.
13: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
3: Ang ating oras, partner, 8:30. Dahil 8:30,
11: oo, dahil dyan.
3: May isa pa akong chichika sa'yo.
11: Ay, sige nga.
3: Kung saan nangyari kahapon.
11: Ah, talaga.
3: Gusto mo? Eto kasi.
11: Layo tayo ng konti para hindi nila marinig.
3: O sige, baka marinig nyo kami ha.
11: Oo.
3: Magchichismisan lang kami ng mabilis sa ating pong pagbabalik. Aba, may kakausapin tayong tagabantay, Senado. Sandali po lamang.
13: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
15: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Rain, rain, go away!
17: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
16: Cough, cough, wet away!
18: Yay!
17: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
20: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
15: DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan.
21: Good morning!
3: Kami po yun.
11: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Nag-iisa. Ay, hindi pala. Nagdadalawa. Dahil tandem, eh, di ba? Nagdadalawa po na si Doris Bigornia at si Robert Antemano. Mano.
3: Yun.
11: At pag sinabing Antemano, partner?
3: Oh, agad-agad.
11: Yeah.
3: Now na!
11: Now na, as in. Now na. Ang dulas. Ano ba lahat? Pinamashup ko ngayon. Oh, ano ba yan?
3: Kaya nga. Nako, eh dahil nga mahaba-haba yung naging diskusyon sa impeachment trial kahapon sa day 5, partner.
11: Okay.
3: Eh, siyempre, nasa second week na tayo. Ano? Mm. Alamin natin kung ano ang pananaw, ano ang observation ng mga nagbabantay sa impeachment trial, ha?
11: Nagbabantay pa ba sila hanggang ngayon?
3: O
11: na bore na? Na boring na kami? Boring na boring na kami?
3: O humilik na sa nakatulo?
11: Isa pang mga naglagay ng kumot. O sige. Sige lang
3: mag-discussion. Ay, naku, partner, speak of that. Ay, may nakilala tuloy. Meron talaga nakatulog doon, ano, impeachment trial.
11: Ala.
3: Ang lakas ng hilig. Sobrang lakas. Totoo.
11: Joseph.
3: Oo. Eh, ginising. Okay. Eh, syempre, baka marinig ng mga senator judge, mapagalitan. Kailangan siyang gisingin.
11: Buti, hindi na alimpungatan. Tapos,
3: sumigaw.
11: Oh, sumigaw. Ay, mamaya pa ako. Ay, hindi niya alam na doon.
3: Mako-contempt siya ng court pag ganun, partner. Ay, nako. Makakausap po natin ang convener ng Bantay Senado, ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Janicia. Doc, magandang umaga po ulit.
11: Good morning, animo.
22: Good morning.
11: Okay.
3: Doc.
22: Hello.
3: Ayun.
11: Yan.
22: Yeah. Magandang umaga po muli at sa inyo, Miss Doris, at sa Sir Robert, at sa lahat ng mga nakikinig at taga-subaybay ng Tandem ng Bayan.
3: Ayan. Good morning po ulit.
11: Good morning, Doc. Siyempre, gusto naming makasalamuha,
3: makakwentuhan.
11: Makakwentuhan ang mga tao na medyo eksperto dito sa larangan na ito. Kasi kami ni Robert. Si Robert, eksperto na rin yan. Ako hindi.
3: OC lang tayo, partner.
11: Oh, yun na nga. At dapat yung tama, opisyal, legal na pagtanggap ng mga impormasyon na yan.
3: At mga pangyayari doon.
11: Oo, yung mga pangyayari. So far, sa palagay nyo, nasaan na po tayo, Doc?
22: Sige. Nasa week 2, episode 5 na po tayo, Miss Doris at Sir Robert, ng ating impeachment. Talaga pong binabantayan po natin ito. At meron po kaming, episode 5 po tayo, meron po kaming 5 takeaways sa Bantay Senado na gusto po namin i-discuss sa ating mga mamayan, mga taga pakinig ngayong umagang ito. No? Number one, syempre, yung issues of relevance and mga unnecessary statements ng depensa. Tingin po namin na wala naman pong kinalaman yung grado ni VP Sara bilang lawyer sa usapin ito. At in fact, maaaring nga itong gamitin pa laban sa kanya dahil kung siya ay, ang grade niya ay 80% at siya ay first time taker no, ng bar, no? Bakit kaya siya na-impeach ng House of Representatives? No? So dapat siya po talaga ang naging modelo ng ating mga mamayan bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Pangalawa, very revealing po yung statement po ng ating central judges na si Robin Hood Padilla. No? Nung sinabi niya po kay Attorney Lotok na dapat kung may kaso ay ito ay dapat nating harapin. No? Mukhang hindi ko alam kung gusto niyang i-remind din dito si Senator Bato de la Rosa na kayo na nagtatago pa din.
3: Mm-hmm.
22: At iba pang mga kasamahan na maaari may similar din mga ganitong mga kaso. No? At okay. Syempre, very revealing din sa amin yung sinabi niya siya ay komunista. No? Samantalang pinupuri niya yung mga anti-communist policies na ni former President Rodrigo Duterte. At kung sabi niya rin, yung nung naging chairman daw no ng NTL ng National Task Force Against Local Communists no si Vice President Duterte na hindi naman kasi siya ay co-vice chairman dahil si Secretary Anyo at that time ang chair no at syempre ang co-chair pala ang chair talaga ito ay yung ating pangulo. So pangatlo din nakita rin namin syempre yung binalik yung Oplan Romanov no na sabi nga ni Senator Rafi Tulpo ito ay una natin narinig nung panahon ni nung sinabi to ni Mayor Bastet Duterte no in reference to the Marcos experience. So hindi natin alam bakit ito binanggit nung blogger na si Pinsel Smawi do sa isang press call nga kay VP Duterte. Unfortunately, hindi naman sila kipag-cooperate nung sila ay tinawag nga ng NBI. At pang-apat, maganda rin yung mga paalala o yung mga lectures ni Attorney Ligutan no tungkol doon sa usaping nga ng inciting sa inciting sedition no kay Senator Pia Cayetano no nag-cite siya ng dalawang Supreme Court rulings no medyo ano anyway, no para tayo nasa klase uli no especially sa mga law students na interesado para pag-aralan to at of course panglima very revealing din sa amin yung paalala ni Central Judges Tito Soto na ang pinag-usapan talaga dito ay betrayal of public trust no? At ito ay impeachment court hindi ito isang criminal court so ang tanong ay fit pa ba ang ating Vice Presidente na mamuno sa kabila ng mga binanggit niya yung kanyang mga naging pag-augali at pag-aasal these past few years no at tandaan natin no? Sa ating konstitusyon dalawa lamang ang pinabanggit na impeachable officials na elected. Ito yung presidente at vice president. Kaya napakataas po ng responsibilitas. Napakataas po ng inaatas ng ating konstitusyon sa dalawang pinakamataas nating pinuno ng ating bansa na maging maging huwarang modelo at siguraduhin na sumusunod sa lahat ng mga sinasabi ng ating konstitusyon.
3: Dr. Gary, bilang kayo po ay observer, ang grupo po ninyo, Bantay Senado, pag-usapan natin yung mismong court muna din. Ano? After na ilatag ni Dr. Gary yung mga points kanina,
11: correct.
3: Doon tayo sa siguro demeanor, doon tayo sa manner kung paano kinakandak itong impeachment trial. In the last 2 weeks, Dr. Gary, your observation, syempre, sa presiding officer, yung observation ninyo sa mga senator judges. Doon sa mga pagtatanong nila. Ano po masasabi nyo, Dr. Gary, dito?
22: Well, Sir Robert, sinubukan po naming balikan yung mga past impeachment records, no? Lalo na pinaka-fresh dyan yung kay CJ Corona nga, no? At napansin nga namin na compare with this proceedings, no? Very legalistic no at napaka technical din talaga ng mga naging papatakbo nitong impeachment trial although sabi nga po namin nasa adjustment period pa rin po talaga naman yung ating impeachment court unfortunately nga lang no talagang nakakapagod no? Kaya naiintindihan din namin talaga yung naging for instance yung naging diskarte o yung strategy nga ng prosecution na iatras na yung pagpapatawag nga kay Attorney Sarayka Lopez no At yung isa pang weakness, dahil sabi nga nila, nabanggit na yung mga dapat banggitin. So, it will take some time. No? So, tingin maigi, no? Nasa fifth day na tayo, no? Nasa episode 5 na tayo. Pero parang ang bagal din talaga ng usad, no? Itong impeachment. Dahil nga, tingin namin, katulad ng binagin ko kanina, ang daming mga unnecessary questions na lalo na natatanong yung ating of course, with due respect to ating mga central judges dahil it's part of their responsibility, pero sana mas maging masinop yung pagkatanong nila, no? At iwasan yung mga unnecessary side comments, kasi syempre hindi mo naman pwedeng object, magbigay naman pwedeng mag-object sa central judges, di ba? Kung sabihin nila na irrelevant ang kanilang mga tanong at kanilang mga observation, mukhang hindi naman tama yun, no? Pero sana on their own, sa kanila din pong sarili, ay mag-self-police din po sila. No? Patulong po sila sa kanilang mga legal staff. I'm sure maraming po sila nan. At upang siguraduhin na yung mga itatanong ay sigurado, focus, at rational, para mas malaman po ng taong bayan anong katotohanan dito sa mga articles of impeachment na binintang kay VP Sara.
11: Opo. So far, Doc, nakita nyo na po ba na nailalatag na ng depensa yung kanilang kasagutan? Kasi sinasabi nila, kabilang na yung statement na inisyo ni VP Sara kahapon. Eh puro kayo sinasabi ninyo may threat. Eh wala naman kayong ebidensya na merong ang ganyan.
3: So bakit? At yung sabi partner, di ba? Yung statement na yon ng Vice President ay tugon lang yon doon sa tanong during the press conference Q&A. Hindi ito direct ang sinabi sa pangulo, sa First Lady at sa former speaker, yun yung banggit kahapon.
11: Oo.
22: Alam niyo po, kung ako ang nasa depensa ngayon, kung ako rin ay abogado, no, parang napakahirap din talaga naman ang ginagawa nila, no, para ipagtanggol yung ating Vice President at this point, lalo na kung ang ebidensya dispo ay galing mismo sa salita ng Vice President. Tandaan natin, no, ang pinanggalingan lang ng prosecution dito ay statements made by the Vice President, nothing else. Nothing more, no? Kaya hindi ito halimbawa isang kwento, halimbawa Doris or Robert, narinig mo nagsalita halimbawa si Alvin at Chico kanina ng mga inciting sedition at saka mo ikwento sa amin. Hindi ito eh. Talagang tayo mismo ang nakarinig sa kanya eh, no? At hindi naman ito isang beses, di ba? At may mga series of interview at hindi niya ito tinanggi.
11: Yun
22: at itatandaan nyo, di ba? Wala mo siya sinabi na, uy, hindi ko sinabi yan, ha? That's not the context, no? So, hindi isang beses, at kaya may pattern. Kaya sa defense, no? So, ang hirap patunayan kung nasa defense tayo na walang sinabing ganitong statement at sasabihin na ito ay reaction lamang. At pangalawa, sabi nga natin, ang hirap ihiwalay yung katauhan o yung personality ng Vice President kung siya ay, sabi nga, kung nanay, kung siya ay magulang or kapatid, no? Kasi at the end of the day, you are a sitting elected vice president. Therefore, the people expected you to adhere and follow the constitution faithfully. Kaya yung betrayal of public trust, ibig sabihin po niyan ay nililitis natin, nililitis ngayon sa impeachment court kung may betrayal nga po talaga dahil sa mga gawain at aksyon at sinabi ng ating vice-presidente na sangayon sa nakasaad po sa ating konstitusyon. At ito po ay binanggit hindi lang isang beses kundi may mga series of mga statements na nangyari po.
11: Opo, pero sa ngayon, partner, ikaw na nga mismo nagsabi, ngayon ang kanilang taktika ay ipaliwanag kung ano yung konteksto. Nung kasi sabi mo, hindi naman dinedeny eh.
3: Oo. Walang kahit galing din yung kay Senator Judge Kiko Pangilinan eh. At this point in time, sabi niya sa lahat ng mga video na naipalabas ng prosecution and the defense, wala na nagsasabing hindi totoong nangyari yun.
11: Correct.
3: Diba? Ang nagkakaiba lang sa context, ang sabi ng defense ay bahagi ito ng freedom of speech, bahagi ito ng sagot lang sa question and answer sa press conference, at wala namang threat at from the very beginning, yun yung sinasabi nila.
11: Ayun, at hindi raw ito sagot dun sa pagganti. Walang gantihan daw na nangyayari daw, kundi yun nga lang, nagkaroon kasi nga ng press con na itanong lang, sumagot lang siya. Lusot po ba yun para sa inyo, Doc?
22: Again, ang sinasabi nga po namin sa Bantay Senado, kung sakaling nga pong magkaroon ng kaguluhan dahil sa mga statement na ito. Assuming, for example, na may mangyari kay Presidente o sa tatlong mga binanggit or even kay Vice President, siyempre, sino pong pwedeng pagbintangan at it will definitely create a chaos po sa atin. At tandaan po natin, every statement against the President po, lalo na kung ito ay galing sa pangalawang Pangulo, no? Whatever context, parang ang hirap po ito hindi bigyan ng pagpapahalaga, no? Dahil kung may mangyari po sa Pangulo, sino po ba makikinabang? Dahil ang Vice President po, ayan po ay a heartbeat away from the presidency, di po ba? Kaya every time, no, na may mangyari po sa Pangulo, syempre automatic sa ligang batas ay manunupa po ang ating pangalawang Pangulo. Kaya kung merong threat o merong sinasabi against sa ating presidente, kung sino man presidente ito, magkakaproblema po tayo. Parang isipin po ninyo ito, kung last administration, halimbawa, kung si VP Lenny, although it's out of her character, magbigay din po ng gantong statement kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po ba magiging reaction natin? Siyempre, tayo rin po ay what? Magugulat. At siyempre, kahit po tayo ay ginagalang si VP Lenny, ikukunti na po natin siya dahil hindi po talaga dapat tama na i-content na bigyan ng threat or mga salitang magiging dahilan para magkakulog po ang ating bayan. So, yun din po siguro dapat itindihin natin dito, no? What if, for example, balikan din natin kung nangyari ito in the past, di ba? Kung tayo po ay faithful sa ating constitution, I think we have to follow the same track na kailangan din bigyan ng karapatang action kasi hindi natin pwedeng palagpasin ito dahil nga tayo mga ordinaryong mamayan kung magsasalita tayo halimbawa sa aeroplano, may bomb threat tayong sasabihin, maasunto tayo or kung ano man, no? So yung freedom of expression ay hindi pwedeng maging dahilan or palusot lamang lalo na kung ang threat dito ay yung ating national security.
3: Opo.
22: So, yan po yung importante dapat tandaan din natin lahat.
3: Dok, sa parig ng bantay, Senado, hindi ba kayo nabite na hindi na tinawag? Sabi ng prosek. Ay, we know when to stop. Hindi na namin paupoy sa witness stand si Attorney Zulaika Lopez.
11: Redundant.
22: Medyo to na lang. Nakakapagod. Alam ko, Robert, nandun ka sa Senado. Nakakapagod din naman talaga magbantay. No? In fact, mamaya nga pala, meron kaming community watch party dito sa Immaculate Heart of Mesa, may Claret Parish sa Quezon City. Makikipag-ugnayan uli kami sa aming mga mamayan dyan at makikinig dito sa impeachment. Again, dun nga sa tanong mo, may wisdom din naman ang prosecution noon dahil kung itatanong din naman ay the same questions or already been answered by the past two witnesses, ko si yung NBI Special Agent Kalilom at si Attorney Lotok nga po, no? So baka nga dandang na, although sabi naman ni Attorney Kapunan, no, maaari pa ipatawag naman si Attorney Sinaida Lopez sa iba pang mga articles of impeachment. So we defer dun sa wisdom po nila. Although syempre sana mas mapakinggan po natin lahat ito. Kaya nga lang medyo ang kalaban natin dito yung oras, eh, no? Time is on the essence. So sabi nga nasa episode 5 pa lang tayo, ang bagal, no? Ang bagal ng storyline. So para na baka mainip tayo lalo. So sana kailangan po natin ng mahabang pasensya at yung biskwit din po para mas maging masaya yung ating pagbabantay dito sa proceeding ng impeachment trial.
11: Dagdag niyo yung kape, Doc.
22: Oh, kape rin po. Dapat ka. Magsuswis kami ng mga kape para biskwit mamayang hapon. Para sa mga tao, no, na makikinig po dito sa ating community watch party.
11: Okay.
3: Opo. Doc, for the meantime, maraming salamat. Pero mamaya, mababa ang pakikinggan natin oral arguments oral ito. Diba?
22: Sa mga motions, no? Pag-usapan po later. Pakinggan po natin parehas po ito.
3: Records. Opo. Okay. Doc, maraming salamat po.
11: Salamat, sir. Sige,
22: salamat po, Sir Robert at Ms. Torres.
11: Thank you.
22: Po sa lahat.
3: Thank you po si Dr. Gary Ador Junicio and convenor ng Bantay Senado, Dean School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Haba ng ganapan talaga, partner.
11: Ano bang babaunin mo mamaya pagpunta mo sa Senado?
3: Hangin.
11: Kanin talaga.
3: Hangin. Air diet. air lang.
11: Hindi, mag-ano ka.
3: Hindi, may pabaon ng office ate, partner.
11: Akala ko, pwede naman din na subukan mo ang mga culinary skills mo. Magluto-luto ka.
3: Habang nasa ano sila, ito sasabihin ng mga senator, just, I smell menudo.
11: Ayan.
3: Parang I want.
11: Ayun na nga. Tapos, aba maya-maya, meron na aamoy na parang may nagsasamgyupsal.
3: Ganun na kagrabe, no?
11: Ganun na kahaba. Kasi, partner, siyempre, aasahan na natin, time to shine nitong mga senator judges natin mamaya. Kung paano nila masusway, sway talaga yung korte na buksan na. Tingnan natin kung anong laman.
3: Paano nila mapapaniwala at mahihikayat?
11: Oo. Yung depensa, meron silang pagkakataon din.
3: Of course. Na, actually, nakapagpasa na sila ng memorandum
11: ayun
3: nila.
11: Ayun pala eh.
3: Meron ng advance sila na kung bakit kailangan hindi patulan yung request ng process.
11: Pero, strictong ipapatupad, yung sabi mo na tiga 15 minutos lang.
3: May timer yun, partner. Kahit sa mga senator, just as maraming, ting! Gaganon.
11: Magaganyan, oo. O, tama-tama. Sabi niya, ting! Ay, naku, yung ano ko, yung niluluto ko. Tapos na pala.
3: Partner, ito, pakinggan mo din. Ting! Stop na daw tayo kasi may iba pa tayong guest.
11: Sabi ko nga.
3: Dito muna tayo.
1: Alerto sa baha. Alerto sa baha. Alerto. Alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
3: O, diba, may alerto sa baha, may alerto sa lindol. Kasi yun yung nangyari sa kanila, partner.
11: Yan ang nga
3: diba, nilindol sila, binaha, ngayon nilindol ulit kagabi.
11: Ay, yan na naman.
3: Kakausapin po natin ang mayor ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nakausap na natin siya minsan, partner, pero
11: correct.
3: Kausapin natin ulit na ngayon at mahirap pa rin yung linya ng komunikasyon sa kanila. Si Mayor Jason John Joyce. Mayor, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
11: Good morning, Mayor.
2: Magandang umaga po, sir and ma'am. Good morning po.
3: Opo, good morning po.
11: Update please, Mayor.
3: Opo, kumusta na po ang sitwasyon nila, partner?
11: Kasi sabi mo nga, partner, sabi ko, ano ba talaga? Bagyo? Lindol? O ano? Sabi mo may...
3: Nilindol sila noong una.
11: Tumama na.
3: Magkaroon ng bagyo. Yeah. Tapos nilindol na naman.
11: Oo.
2: Yes. Kaya nga po, sir and ma'am, sabi ko nga po kagabi na parang meron kaming nightly na combo na ulan, baha, landslide at lindol. Halos gabi-gabi na po nangyayari yung ganito. At nung July 10 po ng gabi ay nagkaroon ng matinding pagbaha sa halos lahat ng barangay namin po. Dahil lahat ng barangay namin ay may rivers.
3: Opo.
2: So halos lahat ng river bumaha. Sa isang barangay po ay medyo napuruhan talaga at nagkaroon kami ng mga casualty. Apat na yung confirmed dead at lima po yung missing pa po hanggang sa ngayon.
3: Opo, doon sa mga bahay, Mayor, sa ibang lugar po kasi talaga na wash out din yung mga bahay pagdaan ng baha. Diyan po sa inyo po sa Jose Abad Santos, kumusta naman po?
2: Yes po, yung mga missing at yung mga dead po, actually yung bahay nila na wash out po talaga dahil medyo nasa gilid sila ng river nakatira at nag-iba ng ruta yung tubig at doon tumama sa mga bahay nila. Pero hindi lang po isang barangay, madami pa pong ibang barangay na nasira yung mga bahay po. May isang barangay, Barangay Magulibas, 14 po na bahay ang na-wash out ng landslide sa hating gabi. Mabuti na lang po at medyo alerto yung mga nakatira doon at naka-evacuate sila bago pa man natangay ng landslide yung mga bahay po nila.
11: Opo. So Mayor, ang hindi man nahihilo na ang mga tao kasi umiiwas na sa landslide, umiiwas din sa mga aftershocks. Tapos kagabi, mayroon na naman na malakas din, 4 point something, di ba? Ito po bang mga tao na ito ay inabot sila nung lindol na nasa labas o nagsipagbalikan na sila sa bahay nila?
3: Mayor,
11: mukhang...
3: Mayor.
11: Yung
3: signal talaga ang problema.
11: Mayor. Sa ating signal na naman.
3: Mayor.
2: Ano po, medyo mahina po yung
3: ayun.
2: Signal
3: opo.
2: Po
3: opo.
2: Natin. Pero yes po, yung mga tao po, medyo hindi na po nahihil yung trauma nila at yung anxiety nila sa mga nangyayari po. Dahil araw-araw po, patuloy po yung ganong pangyayari po. Araw-araw may aftershocks po. At lately po ngayong week na to, patuloy po yung masama na panahon po.
11: So ibig sabihin, Mayor, walang puknat ang banta ng pagguho ng mga ng lupa.
2: Yes po, dahil po dahil nga po sa malakas na earthquake po ay actually nagkaroon ng mga bitak-bitak yung mga kabundukan po namin, at dahil po sa matinding pag-ulan itinatangay na po ng agos ng tubig yung ating mga kabundukan po.
3: Opo. Mayor, is the jump po sa bayan po ninyo, may mga barangay ba na hindi pa rin po mapasok, ma-access dahil dun sa nangyaring pagbaha ng landslide?
2: Yes po, kasalukuyan po, after the earthquake hanggang ngayon po ay may tatlo kaming barangay na hindi gaanong maabot ng mga four-wheel drive po. Mga kabayo lang po at motor yung nakakarating po doon. So pahirapan po ang paghatid ng mga relief goods po namin. Kinakarga pa po sa mga kabayo, tigda dalawang sako, or sa motor, tigda dalawang sako. Kaya natatagalan po ang pagbigay ng mga relief goods sa upland barangays namin.
11: Opo. So hindi rin pwede i-airlift, Mayor?
2: Ma'am Doris, actually naka-request na po kami ng dalawang set ng airlift po. Kaso na downgrade daw po yung aming category po sa may category daw po yun sa sa disaster po. Na downgrade kami, mukhang hindi naging qualified po for airlift, but hello? I think now po dahil sa sitwasyon po susubukan po nating mag-request na naman po. Yung probinsya namin na nagsabi po na magre-request na po sila ng panibagong airlift po ng mga relief goods.
11: Opo, kasi parang napakalabo na nun, partner, na ika-categorize mo na hindi kayo priority. Ano pa bang prioridad ang kay gusto ninyo? Nilindol na nga, na landslide na nga, nabaha na nga, tapos nilindol ulit. Sus, Ginoo, ano ba yun? Mayor?
3: Mayor? Nawawala talaga.
11: Nalaglag yata si Mayor.
3: Mayor?
11: Mayor, mag-ingat po kayo dyan.
0: Narinig ko pa.
11: Adyan pa?
0: Narinig ko pa yung sasakyan niya, naka-hazard.
11: Oo nga.
3: Sige, magpag-take you na lang tayo. Mahirap po talaga yung signal, actually. Yung lugar mismo, partner. Kaya kung makikita mo yung mga post ni Mayor.
11: Diba?
3: Grabe.
11: Kaya nakakagulat na hindi mo ipapray.

0: Kamusta? Si John Aniza Talohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
1: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Alohado Cola na!
2: Alohado Cola!
1: 10 pesos lang, saan ka pa?
3: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.
4: Sarah Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
5: Ang keratin na may plus!
6: Keratin plus!
4: 10 piso lang, SRP.
7: Adam Oreller po, mag-MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
8: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
11: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.

meron kaming mga kasong na bago na dapat namin tingnan. Pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for the NBI Academy. So magkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin yung parang sports complex na ginagib sa Philippine Seagames Organizing Committee. Well, nakarating sa akin, may meeting kami dito, kailangan kami investigan, dahil nakarating kami dito, yung pala yung pumasok.

Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Sarah Guardian po, mag-Keratin Plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus!
2: Keratin Plus!
0: 10 piso lang, SRP.

0: Narito na ang inyong Barangay Kwadro na laging blast sa tawanan, ulitan, puntahan at saya. Handog ng inyong Smile Studios, ito ang Dabayan Kwadro Blast. At narito na ang inyong Kwadro Squad.
1: Ayan ang parang piu-piu. So welcome po sa inyong welcome po sa Tambayan Kwadro Plus na puno na makisalo na po kayo sa isang oras na kwadron na kwadro plus na sa tawanan, kulitan, puntahan ng saya para sa inyong gabi. Ayan po. Ayan po, napapanood po tayo sa Smile Network YouTube channel at sa ating mga radio, Smile Radio Philippines. Yes.
2: Okay. At ayan, tapos na ng bakit.
1: Okay, sir. Ano?
2: Tapos lang nga sa inyong go-kasip din. Nag-go-go is the traffic. Ito tapos na din. Kaso minus ako.
1: Teka lang, Wait, Lozo, wait lang. Take off.
2: Ako tayo ni YouTube, ha? Yan. Tago na dito. Ayun, tagabi, Ibruan. Ito po ang tambahin kayo na plus na kasunod ko. Ano ko si Jane?
1: Ayaw mo nga na startup.
2: At ilog ka, Lisa. Ngayon, nananalo na isang ticket pa sa episode, eh. Ayun sa inyo.
1: Ha?
2: Ay, gago.
1: Ay, gago. Uy, train, ano, ito yung ano. Ito yung dating, ano, SSG. Oy!
2: Sige yan. Ito, we are now 6 p.m. Maaga po kasi natapos yung impeachment trial. D6 ng impeachment trial ni VP Sara Zimmerman Duterte. Sabi daw na narinig ko, pati, damay ko niya kasi, they are a... Wag mo isang RJ. Wag RJ. Kasi ba, batang tayo YouTube. Batang tayo di YouTube. Bagay. Ayun lang! Pinanang ko yung kayaan. And, siyempre, sabi daw, yung about doon sa migandang din, bawal na daw, bawal daw pa niya yung evidences from EIR.
1: Kasi sabi daw,
2: may ano daw kasi sabi daw, ni Shell Jokno, representative ng UAB na katipatid ng UAB yan, si Shell Jokno, sabi niya, may ano daw, illegal transaction, ewan mo daw, pero kung baka may ano daw, illegal transaction daw yung total, wala, guys, ha, huwag niyo po kami upit, sinasabi ko lang, ayun lang narinig ko. We're not something, you know, na parang...
1: Kaya.
2: Alis na tayo sa topic dyan, alis na tayo dyan. Mamaya na lang nga tayo. Itabi muna natin yan sa trash.
1: Okay, so, para ano, sa wakas, for the first time, after at 7 p.m. temporary time slot, ayan, nakaano na tayo sa official time slot na talaga. 6 p.m.
2: Hey.
1: Gago. Okay, so ano, by the way, ano, yan ang ano, so, by the way, meron akong sabihin. By the way, ano, bakit, ano ba yun? Ano yung history ba yun? Mula ano, January, mula 2023 ba yun?
2: January.
1: Okay, sige. So ako muna, okay. By the way, mga kaibigan, so ano, muntik na ako na ano, muntik ko na magiging favorite ang mat kasi napakadali ang mat. Kasi arithmetic sequence tapos geometric sequence, it's so freaking basic. Tang ina.
3: Gago, kala ko geometric to na ito, mali.
1: Gago. Oy, oy, ready ka ni G. Ito siya.
2: Okay.
1: Ito
2: siya.
1: Ito siya, ganun katali, oh. Teka. Ano ako muna, teka, yung camera ko. Wait, test 1, 2, 3. Ah, okay.
2: May magkakamunit si ito, oh.
1: Ito, ganun katali, oh. Arithmetic sequence. Ito. Ay, ito. Ito siya, oh. Tapos, ito, G, ito, ano to? Arithmetic means, napakadali, oh. Arithmetic means to okay. Tapos meron geometric sequence.
2: Patang talaga tayo ni YouTube, pre. Ayo, ompo na muna to. Yan. So kasi, ano na eh. Bakit? Ano yung CMSA? Ano yung CMSA?
3: Wala naman eh.
2: Yan. Ah, ano yan?
1: Wait, by the way, bago mo na yan, ano, ibalik ko muna yung topic. Ano, wait lang. Ito yung mga ex ako. Teka. Yung napacheck sa akin, habang perfect ako, ito, CB, wait, putak, CB, EPS, gago!
3: Uy, anong corrected by Epstein? Ano yan? Anong corrected by Epstein? Uy!
1: Epstein daw.
2: Anong Epstein?
1: Naka-check sa akin, Epstein. Si Epstein.
2: Anong Epstein?
1: Eto dyan. Wait. May school. Nandun ba si Epstein sa school? Nag-aaral ba to si Epstein sa school? Tamali ko to. Tapos
2: yung di talaga ito magagawa na itong ano ko wireless mic ko ayan ano ko itong ano wireless mic gay na hindi ko na ito nagagawa.
3: Ay, matanong ko sa inyo tambayan 4 ano oras kayo matatapos?
1: 7
3: 7? Ah, perfect 7. Oh, ang galing. Okay.
1: 6-7.
3: Thank you.
2: G9.
1: Ito po. Ewan ko kung sponsored to. Ito, G9.
3: If a full screen, bakit alod so? If a full screen, bakit hindi? Sige. Okay.
1: Kahit sino na lang, basta wag ako, please, RJ. Baka ma. Tayo mag-gano. Full screen.
2: Baka ma.
1: Hindi nga, kasi natatrack ni YouTube yung mukha ko. Natrauma na si YouTube sa akin. Diba nangyari na yung SF Radio na ano? Tapos yung, hello?
2: Naligo ako eh.
1: Ano ba yun?
2: Ito, hindi ko na ito nagamit ko. Kasi wala pa ng makeup ko.
1: Okay. Anyari sa bike mo! Botong! RJ, ano na, may nangyari ba sa mic niya?
3: Ano, parang muffled yung boses niya? Muffled yung boses niya, Bri?
2: Uwi radio?
1: Ayun! Ano? Okay na? Wait.
2: Easy. I love Rene.
1: Ayun.
3: Lodso, patayin mo yung ano sa'yo, yung noise suppression. Patayin mo yung noise suppression sa ano mo, sa device mo.
2: Kasi ko rin ulit sa naaramin.
3: Ano ka, cellphone ka ba? Ano? Patayin mo yung ano, di ba makita mo yung Chris? Inan mo.
2: Ano ito eh?
3: Sige nga.
2: Okay.
3: Ah, sige.
1: ano na, ano, wait lang, Luzon. Nandiyan pa rin ba yung ano, yung pang-call center mo na, na ano, headphones?
2: Ay, na pre? Siraan na yung pre?
1: Dogs! Hindi, gago! Ilang months lang siraan, 8 months na agad.
2: Hindi, pre. Hindi, hindi talaga kayo ng cellphone ko yung ganong headphones, pre. Ang gusto ko talaga, ganito.
1: Ito, dito ko
2: magkabit ko, please. Ah, sorry! Oy! Oy! Ito na po. Wala pa nangyari. Okay pa doon siya. Oh. Big, okay pa ba? Okay ka pa ba? Yan. Napaka-grims na naman natin.
1: Yan.
2: Tuloy natin ang history. Day. Ewan kung urinig niyo ako. Pero ito nga. Yan. January. January 17, 2026, nag-revive yung pinalek yung PQ sa ERA after may nangyari na incident. It's related from ano, Mark Jograd and Priapol. Kasi sabi mo na dito, si Mark Jograd kasi minute niya si ano, Priapol.
1: Pre, hindi lang ako rin, pre. Ako rin yun na natami rin ako dyan.
2: Ako rin si GMA na siya ganyan rin yan.
1: Pre, ikwento ko lang to, ano. Actually, habang 'di ba, no December 31, nagbantay ako, 'di ba? Nung nag-ano, nung nagbago mag-countdown ng
2: Simple lang kasi. Pwede na lang sabihin na ako outro. Hindi, wag. Ano? Boss, ako mag-outro. Boss, ay po. Ano? Basta, you can i-Mark Jograd, listen na lang kasi minsan. Na, ayaw ko, hindi naman ako nakapag-server. Member. Ano? I mean, voice ko lang. Private voice ko lang, pero sa show, hindi ko siya ginagawa. Kasi alam kong may nagsasalita. Pwede sabihin, ako mag-intro, boss.
1: Pre, wait lang. So, alam ko yung kwento niyan. So, wait lang. Hindi kita maritik. Kaya nga, hindi ko na maintindihan. Kago! Hoy! Hoy! Hindi! Tinapak mo yung camera, puto. Tinapak. Sabi ka naman,
2: hindi joke lang. February?
3: Dede, ano talaga yung boses mo, Lodso? Kapangwain na yung boses. Ano? Hindi ka marinig. Ano? Ang gawin mo? Ang gawin mo, Lodso? Gayahin mo to?
1: Teka, bumaba.
3: Oh.
1: Bumaba.
3: Baka may kinuha na ano?
1: May basement ba to? Ay, joke lang.
3: Uy, anong basement?
1: Wait lang, napapansin ko parang yung pagbaba niya, parang may basement sa bahay nila. Ay.
3: Hindi, second floor ata yan? Second floor ata yan?
1: Tapos, wait, alam ko yung ano, mic. Hello guys, mic to sock. Ay. Hi guys, Mike Tezok! Woo!
4: Alala ko yun!
1: Hi guys! Oy, try mo ulit!
3: Okay na pa!
5: Okay. Oy!
3: Okay na! I'm clear! Very nice!
5: Oh.
3: Nice!
5: Hi guys, Mike Tezok! Uy,
3: ano yan?
4: Ano yun eh? Stunt! Yan, mga kaibigan, tuloy natin ang history at mayroon akong mic. January, nagkaroon ng igitan si Priapol at Mark Jograd, pati dami rin dito si GA dahil isa rin siya sa mga biktima. Mark Jograd daw, reported nila, sabi daw na nag-reserve mo daw sa, ah? Siyempre, mute daw siya. Ng host ng TQ Plus. Dahil daw,
6: abang nag-out ko.
4: Sabi na, na siya daw ang mag-outro. And then, after the program, nag-chat si Priapo sa GC, nag-run siya. Mark, ano ba yung ginawa mo?
6: Wait, wait, Lodo. Meron akong kwento dyan. So wait lang, ito daw yung ano, ito talaga ang real reason talaga. May nangyari daw sa phone ni Mark na ano, na unexpected na ano, na ani. Oo. Tapos ano, before habang nag-outro si Pre-Apple, tapos ano, before mo na ay ano, ako muna ano, yung sa una sa lahat. Ano, ako yung nauna mag-ano, ako nauna na server mute habang ako nagbabang, siguro ako ata nauna na server mute ni Mark habang nasa ano, habang yung nangyayari na yun, nagbabantay ako sa Ayala Makati na New Year Countdown. Hirap
4: pero may ingay, ano, may ingay dun. May ano, may puntata kasi si Mark, kasi may ingay kasi yung audio mo. Or I think na ito, naka-headphones ka ba?
6: Headphones
4: ka, non?
6: I think ano yung if yung ingay yung ano naka ano ata sa earphones yung ingay ng stage ng concert na yun.
4: Pero ang ano talaga ang rason niya talaga is ang ingay kasi ni I mean sabi daw kasi ni Jograd siya daw ang naka-assign sa outro pero ewan kung totoo ba kasi hindi naman siya nang sasabi.
6: Hey, as always ayun. Talaga si Pre-Apple talaga yung nag-ano.
4: Pero ito nga, para equal-equal, sunod-sunuran na lang. Magsasabi na lang tayo agad. Ayan, katuloy ang ginawa ko. Pre, assign mo ako sa outro.
6: Okay.
4: Yan, February? Mamaya pa yung March kasi doon na rin yung time na bumalik na rin si, ano, Jograd. And then, February?
6: For the Valentine's?
4: Ayo nga pala Valentine's nagkaroon ako ng Valentine dance campaign. Pakita ko ba? Tara, wag na muna, no?
6: Wag na.
4: Wag na muna. Actually, wala naman na yung nagano kasi nahihiya silang magpakita or siguro I understand what are they ano kasi first time ko lang rin to magawa ng ganito. Like, ang ginaya ko kasi nun ay yung Kapamina Forever na dance ni puta. Yung campaign. Montage ng mga videos ng Quadro Squad. Well, hindi siya natuloy dahil February 13 hindi ako sumayaw. Hindi ako sumayaw sa episode na yun kasi may ano pa ako noon chicken pox ako noon. Sakit ng katawan ko, maraming suway, wala na.
6: Ay, kaya wala. Pala di ka na, di, kaya ilang days kay di ka na pa, o ilang days kay hindi na pa.
4: Ilang ano? Ilang weeks?
6: O ilang, I should say, pwede ilang days, pwede ilang weeks, basta ikaw bahala.
4: 365 days, no, joke lang, joke. Almost 4 weeks hindi ako nakapasok. Then hindi ko pa naabutan yung foundation day, pati yung practice, pati yung photo booth shooting dahil February 14, di ba? Yun yung mga hindi ko naabutan.
6: Okay. Ay, kala ko.
4: Back on my, I was saying, ito, March. I mean, no, February wait, muna. Ito,
6: Lodo,
4: sa February muna.
6: Lodo. Ayan, go.
4: Sabihin mo.
6: Okay, so these are, I think siguro mga, ano, February after the Valentine's, the week after the Valentine's ata, nag-rebrand ko ang TQ Plus.
4: Huwag sa rebrand! Huwag tayo. Okay, gets. Nag-rebrand daw ang TQ Plus 2 or 3 bilang plus na lang kasi hindi sila makapag-decide kung ilan na ang host. Total at that time rin, si Justin naglibrin sa TQ bilang host. And wala rin na si Mark. Pero nung March, doon siya bumalik. Kaso may clearance pa siya. And then, pinakanta siya ng Cool FM, yung Cool sa Balita.
1: And also, yung clearance, I think yung clearance niya, ano, may bayo din ba na clearance?
4: Ang ano kasi, yan? Yung clearance niya kasi sa TOL. Nagbayo siya sa TOL. Pero,
1: thank you. Hindi, thank
4: na, ang ano kasi, yung clearance ano niya is maglaro siya ng STS at pro.
1: Summertime.
3: Oy! Ano summertime ano? Oy!
4: Actually, hindi siya, buta hindi niya ginawa. Kasi pag ginawa niya yun, Mikom! Ay, sorry.
1: What?
4: Oh, pero actually, ginawa ko nga rin yan. Pero buti, eh, wala naman rin nangyari na masama. Gladly, pre-apple, tinagpa ni pre-apple yung screen ko para naman maging handa sa mga bad things. Ay, katulad na rin sa DCX, nangyari nung March, naglaro ng STS si Mark Corrales, Mark Jograd. Then ako, nagulat ako kasi yung babae, dun sa nila nalang nakaganto, nakaganon.
1: Nakagaw!
4: Nakaganon mo, tinagpa ni Tereb. Buti tinagpa ni Tereb, yung ano, yung stream. Yeah, clinic niya kasi yung ano niya, yung profile niya. Or hindi, I mean settings. Basta lalabas yung user settings, yung volume, yung ganun, server mute. Yan, basta yung mga lalabas diyan. Yun yung tinakpan niya doon sa stream niya para naman safe yung EQ at hindi mamikom. Pero actually, namikom nga ang TQ ng May 5. O, mamaya muna tayo diyan.
1: Wait, mamaya ako.
4: Ano kasi? Ito kasi March, binalik na si Mark, pero may minsan lang dapat siya magpakita kasi hindi niya patapos yung clearance niya, gawa nga na may ginawa siya, yung program niya pa. Then,
1: ako sa April.
4: Sige.
1: Okay, so in April pala, nung ano, naging 7:30 to 8:45 ang TQ Plus. Nang dahil po sa pag sell po sa mga bagong naglunsan na programs ng
4: ano, DCX. Ang problema kasi kung bakit nag-book ang TQ Plus from a two-tier program, ito ay 1 hour and 45 minute program. This is because dahil sa ano rin kasi kami, busy rin kasi kami. And kahit na wala na kaming pasok, may pinapokus rin kami sa bahay. Kaya and also, we want to take a break, di ba? Ito kasi sabay-sabay na may pasok na may TQ Plus pa, di ba? So we need to take a break rin. 1 hour break or almost 1 hour break para rin maano rin yung ano namin. So ngayon, good thing, 1 hour na rin kami ngayon sa Smile dahil nga may susunod, may bago kasi yung TQ Plus, maubusan tayo ng usapan. Oo. And, bago

0: Hanggang kailan ng gabi gabo? Ay, hindi. Gabi gabo? Everyday yan? Or ano, specific
1: day? Hindi, alam. Wait. Pero no, ano, I think mga Monday to Thursday na kasi merong, ano, ito, merong ito ang ito ang coscat. Ay, hindi. Ito ang contest.
0: Ito ang contestion.
2: Ano ito ang coscat? Ano yan?
0: Ito ang coscat. Ayan. Ano ito? April. Ito nangyari nga ang aking moment to shine. Salita ng mansanas. Ay, wag na nga. Hindi pala ito connected. Pero siguro nasuspend ako. Nasuspend ako. Dahil nga, nagligo ako. Stream. Na-track ni YouTube. At boom! Takedown. Cool TV Live for one... Ay, di. DC... Hindi, Cool TV. Cool TV Live YouTube channel for almost 2 days ata. 2 days siya kung wala.
1: Wait, pero din ako friend pa dyan.
0: Then, I was returned in May 7, pero May... Ah, sige, sabi, ikwento mo nga yan. Para wait, at least...
1: May, ano May? Anong May? Anong May, pre?
0: May 7, ako pumalik.
1: Ayun, pero... wait lang ha, bago mo na yan, ikwento ko na rin yung May, ano, alam ko na rin yan. So wait lang, in a speak, ano, aside from that, ano, habang suspended pa si Lodzo, meron tayo isang guest, walang iba kundi si, ano, nag-guest sa TQ ang isa naming kaibigan na si Kuya Andre Ezekiel. Pinakilala niya ang kanyang crush na si Kana Hashimoto. Ayan din yun. Tapos, ano, and this, ano, sa isa na namang incident in May 5, eto na po.
0: Eto Cinco na po. De Mayo! Flores de Mayo!
1: Eto na po. Habang nagkomentaryo ang TQ tungkol sa ABS-CBN shutdown, ang nasuspende po ang TQ kabina.
2: Anong Flores? Dito, anong Flores de Mayo? Anong Flores de Mayo? Narinig ko yun! Flores de Mayo!
1: Huwag nalang sabihin! Wait, asa kasama at isa pa po, umalis na po, natanggal po, at umalis na po, natanggal umalis na po, si Miss, ang OG host ng Tambayang Quadro Plus, na si Angelo Flores. Ano, ayan o, natanggal po, natanggal po dahil sa kanyang mga more, much risky na commentary, kagaya na lang ng ano.
0: Nangyari.
1: Yes, go.
0: May 5, it was the shutdown. It was the day of the... it was the day na the shutdown. And then, 5th anniversary. Ha? 5th anniversary? 6th. 6th anniversary.
1: 5.
0: No. 5th.
2: Ang oras.
0: Ano ba?
2: Ang oras sa buong kapuluan, 6:26 p.m.
1: Oy,
0: 626. 630 tayo, boy. 630 tayo, tol. Lods, boss, pare, par, pre. Yan. Kasi ito na rin eh, malapit na rin tayo. 3 minutes lang. So, ang nangyari, na-commentary si Angelo Flores about po sa shutdown ng ABS. After kasi noon, 7:52 p.m., nagkataymika ng program. So, walang nagsasalita. It's just silence. Walang nagpe-play kahit ABS-CBN. I don't know po, baka
1: kahit nga.
0: ABS-CBN.
1: May na-play na ano, na TV Patrol na ano, documentary. Na ano, na...
0: I mean, during the silence, ano yung na-play? Yung walang nagsasalita ng host. TV Patrol?
1: Pati rin TV Patrol na ano, na documentary sa ano, 6th anniversary. Hindi mo ba narinig?
0: Wala ako noon. And hindi ko siya narinig nung nag-voice call tayo sa kabilang server. Hindi ko siya narinig.
1: Oy, nakabuksan yung camera ko doon. Kasama ka noon.
0: Hindi. Wala ako noon.
1: Nakabukas yung camera ko.
0: Suspended pa ako noon, tol.
1: Malapit ka na maano eh. Malapit ka na bumalik sana. Sa ano? Diba?
0: Oo. So, sa exangot na lang kasi total wala nang take you. Doon na lang ako nagsistay. Yan. Then, siguro, mawagusan mo tayo. Huwag na sana. Kasi, wait lang.

Nag-ano nga, nag-issue ang MECOM ng 20-day suspension ang programang TQ Plus sa Cool FMDCX. Same na rin sa programa ni Angel Flores na La Noche del Martes, at pati na rin si Angelo. Aba dapat lang! Yan. Sorry, Jello. Kung nanonood ka, pasensya na lang. ito. Hindi naman. DFW. Kung siya studios to, makikita niya to. Diba? Ano to? May comment si... May comment ba to? Sino may comment? Aba, dapat lang lalaman to. Ito. Nung nakita ko yon, na ano yung damdamin ko, biglang bumigat dahil nga paano ako makakabalik pagkatapos ng suspension ko, wala nang TQ, diba? Okay guys, mga kaibigan, nagbabalik muna ang Tikol Plus. Magkaroon ng patatas, tutuloy muna natin itong history para makapag-commercial ang ating RJ 3 songs in a row for RJ 100.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tag Gaming.
1: This is a message to all unemployed. My name is Aishel. I'm an entertainer. And I'm going to make your evenings wild by becoming the largest party host for the unemployed.

0: Okay, okay, okay. Nagbabalik ako. Tambayan 4 plus.
1: Wait, ba't naka ano yan? Ba't naka full screen yung ano?
0: Ayabon na. Yan, okay na, okay na. Ito. Dali natin para mabilisan na to. May 5 nag-shutdown. Ah, nag-shutdown. Nag-shutdown parehong ABS at TV Plus. Ano ba yung jello? Ang nangyari, nag-commentary siya, medyo malalim na yung narating niya, medyo malayo sa kanyang limits. At so in short, nag-commentary siya na konektado sa ABS, pero mas lalo na pang kinonektado sa mga bilyar. And
1: nagawa ng spread.
0: Para si Tatay Kibs. Ay, sorry.
1: Hoy!
0: Stop. May matrigger. Okay. May matrigger. Yan. Epica Scent, please welcome the number one Epica Scent oil drinker. Jan Aniceto Alo. Ay, Jan Justan Original News. Please welcome
1: Jan Aniceto Original User. Ay.
0: Ito kasi is inhaler to eh. Dito, hindi to ano ha. Grabe kayo ha.
1: Pwede mo isingot din kapal.
0: Ito lang ang legal na produkto na pwede mong isingot. Wala naman na siya. Ay, pati ipikasin oil drink.
1: Ipikasin oil drink.
0: Bix. Katingko. Katol.
1: Mas magandang, mas mahabang, mas magandang singutin niya yung kesa sa shawarma. Kesa sa shawarma.
0: Mas mabango pa yan. Katingko, Bix. Bix.
1: Meron rin ako. Kaya ko pwede nang singutin ako to.
0: Oy! Ano yan?
1: Uy! Ang adik.
0: Kala ko inumin mo eh. Kala inumin ko mo tol, wag pre. Baka bukas di ka na makasali. Ay, ha? Pre, wag pre, wag magsubukal pre. Baka bukas di ka makajoin ng TQ ha. By the way, supposedly, pabalik sana kami ng May 25 birthday ko or May 26. Kaso, pina-extend ata, ewan ko kung bakit. I don't know the reason bakit in-extend. Pero, masarap tumagal yung suspension dahil nga may, I think may shows pa nga nakatambak. Ewan ko. Ay, yun si... Yung kaso, di pa siya nagsasalita. Maybe busy, no? Pero ito, by the way, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. May check pa dito, ano?
1: 640!
0: May check pa dito?
1: 640! 640 PM!
0: Ay, sorry. 67!
1: Kala! Pre! Kala! Bag talaga! Namamakyo talaga! Naalala ko naman yung Angel of Flo! Ay!
0: Hindi nang mamamogi lang na Command to me the I love you! Ay! Sana kayo! June 3 sana kami babalik. Kaso nagkaroon ng ano ba nangyari? Nag-leave lahat. Yung Jax loading me. Including myself. And ito rin, yan yun rin yung nag-born sa smile. Pero dahil dyan, hindi rin natin iiwanan si Cole at si DCX. Kaya August 3, DCX, mag-ready na kayo. Babalik kami dyan. Pero live telecast pa rin kami dito sa Smile. Yes. Mapakinggan nyo pa rin kami dyan sa Smile. Diba? end, sana dito sa Smile tumagal ang ating pagsasama-sama, di ba? Ox ba yan? Okay, dahil tapos ang history, magkwento na tayo ng something casual. Anong may anong isipin mo? At by the way, bukas wala na, wala pala kami pass bukas dahil suspended. Dahil dahil asynchronous. Dahil walang teacher. Ano ba topic? Ano ba topic? Ano pwedeng topic?
1: Wait, pre, ano ba? Ano ba yung reason na suspend?
0: July 20. Ito, July 20. July 20 na lang ang ating ano premiere ng TOL dahil hindi tayo tutuloy this week kasi hindi natin tayo tutuloy this week kasi nga
1: wait
0: tawag dito
1: pre
0: yun
1: pre
0: engagement di tayo makaredy
1: pre wait lang wait actually ano yan actually July 20 yan na rin yung launch na, yan na rin yung relaunch ng talk, the talking Rex show
0: ayun nga sasabay na ako at pati sa sasabay na ako kasi para ano na rin sabay-sabay na rin para at ano ano, by the way, SF Radio, wala na po si SF Radio, patay na po siya, pero
1: pati na po, pati na po ang as Radio since nagano kasi SF Radio at as Radio wala
2: no,
1: na.
2: No.
1: Yes, merging into
2: ano, guys, yung SF Radio hindi actually patay, nabuhay siya, and then nagiging Smile Radio. Nagiging Smile Radio.
0: Pangalan.
2: Nagiging Smile na
0: I mean, the identity. Then, pero buhay pa rin siya in ano, I mean, they are technically still living today. A Smile. As a new identity, di ba? Oo. Pati may marami na rin mga shows galing din sa Smile, release ako. So, yan, teaming up ulit. Namiss ko na rin kasing mag-ano eh, show ng 6, lalo na, tao dito, may maano kasi to eh, napaka-casual ng mga program sa DCX dati. Kaya katulad nga ano ba tao dito? Yung hangout program, yung Salita ng Mansanas, yung LNDM, yung Abadapat lang. Yung yan siguro pero ewan ko kasi nakaraan saka saglit lang ha
1: bakit ano yan low test 1 2 3 okay wala na nawala siya ayun nawala. Ano ginawa mo?
0: Wala. Ako kung magko-commercial pa tayo, kaka-commercial lang natin. Wala na tayo mga topic, no? Yan na nga, nangyayari na, no? By the way, ayun na po.
1: Type 4 na ba yan?
0: Mag-ready na rin pala kayo sa premiere. Tambay lang dahil December pa sila. Pero yung All-in-One Talks this week na.
1: Yes, yes.
0: Magiging, okay, simula. Guys, simula July 19, magiging bayot kayong lahat. Dahil manonood, dapat kayo ng All-in-One Talks. Diba?
1: Every Sunday. So, ano, from Friday to, ano, from every Friday. Rinig ba ako? From every Friday to Saturday to every Sunday na. All-in-One Talks is sa bagong tahanan. Na mapapangiti ka. Sa sarap ay mapapangiti ka dito. So, oras po dyan. All-in-One Talks every Sunday. 6 to 7:30 p.m. Pero pansamantala muna ng 1 hour muna. 6 to 7 muna ng All-in-One Talks. dahil wala pa ako masyado mapag-usapan. Saka na lang mag 1 hour and 30 minutes after lang ng launch ng Smile. Two days after the launching of Smile.
0: By the way, kung may mga nanonood dyang audience na galing dating tahanan, shoutout sa inyo. Mga kabataan ko dyan.
1: Smile Network.
0: Shoutout sa inyo. Naging inspiration namin kayo kung bakit nabuo ito programa.
1: Shoutout! Meron akong nakitang audience na comment.
0: Sino?
1: Shoutout! Wait! Terebi Airblast!
0: Terebi Airblast! Malam ako ma-shoutout pa yan. Spam.
1: Air Asia Stream. Text the airlines.
0: Pero spam lang, mag-spam lang yan, pero shoutout. Yan, shoutout kay
1: yes.
0: Terebi, pero hindi naman yung Terebi. Hindi naman siya yung Terebi. Oo, hindi naman talaga yan yung Terebi. Pero... hindi naamoy siya kasi yung pag nakaan. Mamaano pa tayo yung mga pinta. Pero we don't... Uy! Ay! Si Magnus! Si Magnus! Shout out po kay Boss Magnus! Nakikita ko yung TV kaya ano...
1: Ano Magnus?
0: Ay! Mga boss, ay! Tiki Plus program to sa Smile! DFW Fan Meters na channel. Dati itong DFW Fan Meters na channel. Pinalitan namin sa Smile para at least tumas, at least... ma-revive natin kasi ito kasi idol to pero baka recycle tong channel eh. Hindi rin recycle nila.
1: Wag grabe. Ito di ba ito yung gumawa ng ano ng ano alala ko tay gumawa yan ng station notice eh. Ng ano ABS-CBN kinekineso
0: ba? Oh, may bata dito, boss. Bata dito, boss, si JEE oh. Ha? May batang si JEE.
1: Ano yun? Ay.
0: Uy, bata ko! Oh,
1: oy, sige! Oy, 15 na ako! Ikaw?
0: Pre, 18! 18, di ba? Pero,
1: 18.
0: Pero, para to be fair, mga magbibinata na, di ba? To be fair, magbibinata na, kasi ako 14 na rin. Uy! Hold up yan, gawin nung... Okay, bakit ako nagbabasa ng chat? Kala naging crypto channel. Lala. Naging crypto channel.
1: Eta?
0: Layo, boss. Layo, boy, boss. Mapapromote kung ano, kung totoo yan, mapapromote sana kami ng ano. Eh, kaso, Mr. Beast S na ano, hacking incident. Si TCP na hack. Yung masama na hack rin si nadami na affect rin si TCP.
1: Oy,
0: ano chinat mo? Oy.
1: Di ako nag-chat niya ay joke.
0: Nakikita ko chat mo. Mag-chat din ng ano diyan, BIOS. Paul bad. Ay, sorry.
1: Hoy, nasabi mo na Tikol Plus. Nasabi na natin Tikol Plus.
0: Eh, ikaw kasi tumitigil kasi. Ay, sorry. Kaya Asian Costa. Yung crush mo.
1: Next airline pa yung Istanbul.
0: Guys, mag-poll tayo. Totoo ba na inagaw ni Jan Aniceto Alojado si Pre-Apple? Inagaw niya si Asia Costa.
1: Hindi nagano na siya. Nag-iba na, nadun na kay Miyaka.
0: Wala na. Huwag na natin tuloy yung poll. Wala na.
1: Ay, sorry.
0: Huwag na natin ituloy yung ano. Huwag na ituloy yung ano.
1: Ituloy yung
0: poll. Wala na pala. Yung ano, yung Pre-Apple and Ansi na ano. Ano, Neymar?
1: Pre, una sa lahat, una sa lahat. Unang-una sa lahat, mga bias po ni Pre
0: Apple. Ang mga media na magtanong. And second of all, may
1: batay magsisigawan ang mga sigawan, media, ang mga ng, media ganyan. Ng
0: ganyan. Tapos alanganin na lang ang mga buhay.
1: Wait, ulitin natin, Godzo, ulitin natin na nasabay tayo. Oy, oy, gago.
0: Ayusin mo, Salmo, ha.
1: Una sa lahat.
0: May
1: karapatan ng mga media na magtanong.
0: And second of all, bakit mo sisigawan ang mga media na ganyan? Nasa alanganin na nila mga buhay. Tapos, sisigawan mo sila. Ay, kung nabagin at all.
1: What the... Bro, ha? You're in the highest
0: position of the Senate of
1: the Philippines.
0: Yet you are acting. Ay, wag na. Skripto.
1: Hindi ka
0: fit na maging
1: hindi ka fit na maging what? You should be ousted immediately. Tangtut!
0: Hoy!
1: Napaka unhinged mo lang talaga, Sen.
0: Sen?
1: Una sa lahat, T.O.L.
3: Ilang hotdog na yan, pangit na sa.
1: Una sa lahat, T.O.L. Oy, ikaw rin. Una sa lahat, T.O.L. Wala ako sa posisyon.
0: Wala ako sa posisyon. Guys, lang pala dito.
1: Oh.
0: Na? Crush ko po, si Kalist.
1: Hoy! Anong Kalista?
0: Ay, wala kayo narinig.
1: Former member ng Kalista. Okay,
0: si Tura. Okay. Anong Tura? Poops, Andy Poops. Una niya sa lahat.
1: Una sa lahat, Tora
0: the Wildcat. Tora the Wildcat, I know you.
1: Tora yes. Poops,
0: Andy Poops.
1: Wait. Oy, tuloy natin. Una sa lahat, Tol. Una sa lahat, T.O.L. Oy, ikaw rin.
0: Wala una sa lahat, Tol. Position na? Na?
1: Is cool. Kita rin ganito, pero putol!
0: Putol!
1: Nasa position ka ba naman? Parang...
0: Oy!
1: Ayusin mo yung... Ayusin mo yan, no?
0: Wala
1: nga, pag-uugali mo kasi, hindi ka na, wala akong sasabihin.
0: Hindi ka na,
1: nasa posisyon ka ng buong.
0: Yan, si Tora. Uy, TQ plus fun, 2023. Uy, TQ pala tayo ng 2023, ba't di nyo sinabi sa akin? Ha?
1: Pwede, ha? 2023,
0: may TQ pala kayo ng 2023, ba't di nyo sinabi sa akin?
1: 2024 kami nag... Tora, TQ kami... Okay,
0: 2024
1: kami nag-start.
0: 2025, okay. I know you have been a proud audience, but salamat dahil inabot hanggang ngayon. Inabot nyo pa rin ako, kami. No? Inabot nyo pa rin kami. Hihintay na lang ako kay Sapiro kung magkaroon niya ng comeback. Kasi si Sapiro, eto pre ha, pibunid ko rin niya na audience ha.
1: Pre, isa pa doon si Pre, alam niya lahat ng mga
0: favorite kong audience natin. Pero lahat kayo, favorite kong audience. Lahat kayo, favorite kong audience.
1: Pre, teka. Si Sapiro kasi alam niya lahat ng mga ano, alam niya lahat ng jokes natin sa ano, pati sa team up.
0: Kamusta na pa si John the Cantaloupe? Bakit parang nawala siya sa clip, nawala siya sa yung. Pero ito kasi si JTC nang gawa ng clips. Clip farmer siya ng TQ Plus. Pero
4: oras,
0: hindi siya natulog.
4: Oras sa buong kapuloan, 6:56 PM. So you have 4 minutes. You have 4 minutes.
0: No, 4 minutes na lang bago magtapos. Pero ito, 6:56 PM, ayun lang. And we are late. We are late, pinagsasabi mo. We are late. Oy, Mart, ako pala mag-ano ha. Ako ang mag ano pre, outro para at least pantay-pantay tayo dito. Oh, yan lang si
1: 67.
0: 67. Pogi mo dyan tol ha. Pre, pogi mo pre.
1: Wow, Mario! Pre. Ay, eh!
0: Hoy! Hoy! Hoy!
1: Hindi! Hindi! Ay,
0: pogi mo,
1: Mario,
0: pre.
1: Di ba?
0: Ito na sa'yo. Yee! Nakukuha lang yung sakakasi ko, pre. Pre, ito para sa'yo.
1: one more sound dog para sa'yo. Ay, ay.
0: Isang pa puso.
1: Isang piece,
0: puso.
1: Formal na piece para sa iyo. Ay, ay.
0: Puso.
1: Formal na piece. Picture. Ay.
0: Wow. Wow, balls. Dito. Balls, bet looks. If I wonder, ibabalik ba natin yung mga baya?
1: Di na.
5: Ano ba? Bayag.
1: Na ata.
0: Huwag na.
1: Wag na,
0: wag na natin ibalik.
1: Pre, paano na tayo?
0: Si pre. Ano ma? Welcome.
1: Paano na tayo magano? Paano tayo mag-DTQ niyan? Ay, may mga bayaw yan. Wala na tayong characters na ma-assign. Di ba? Wala na tayong magagawa. Ayan na lang.
0: Wala na. Wala na tayong magagawa. Alam mo na. Batadan. L. Pila na ganyan. 2025.
1: Lima.
0: Para per... Narial, ha? Simitin na yung ama. Para
1: per-narial bayaw.
0: Bayag?
1: Mga bayag. Uy, sabi nyo mga bayag.
0: Yan, ikaw kasi dyan ni Seto. Pagod ka. Ay, sorry.
1: Hindi ako yun. Hindi ako nagsabi noon.
0: Joke lang. Joke lang.
1: Dapat tapos ba mo yung sasabihin? Tita, si Jana Lizeta po!
0: Na! Tito! Si Jana Lizeta po ko! Nagalo!
1: Ay, patapos na pala.
0: Alos na tayo. Mga
1: kaibigan! Ebat Adam! Uy.
0: Aba, dapat lang! May 2026, 7 to 8 something PM. May ano tayo dito?
1: Aba, dapat lang!
0: Aba, dapat lang!
1: Aba, dapat lang!
0: Mga kaibigan! Diyan na po, nagtatapos ang isang edisyon ng Abayang Quadro Plus! Kasama ang inyong host, Lods of Was, at kasama si John Aniceto Alujado at si Mark Jobbert kumuha ang Coralis kahit wala ng Coralis sa pangalan niya. Mga kaibigan, sa ngalan, ang Smile Studios, Smile Network, at Child Award. Smile Studio, mga kaibigan, maraming salamat po! At magandang gabi, bayan, matulog na kayo! Bago kayo matulog, kumain muna kayo, then matulog na. Bye-bye! Tulog na. Bye-bye, sleepy heads!

0: Good morning, Kasmile! It's time to wake up with a smile here on Smile Channel and Smile Radio. This is a station where family is our best priority. The station that will make you smile even in your lowest days. We try to understand what you want, and to us, all of you smileys are what makes us smile. Our online station is owned and operated by Smile Network Incorporated. Our studios and facilities are located at Smile Center in Parañaque City. This online station is fully operational with the help of our Chief Executive Officer Preapple Tomato and our Chief Content Officer Geometric Tomato. Smile Channel and Smile Radio sign on at 6 a.m. and sign off at 12 midnight. Let's kick off your day with a smile through programs that you'll surely love here on Smile Network.
1: Dapat particularly describe po ang nasasaklaw ng supina at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. When it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access.
2: Nauna ng sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts sa mag-asawang Duterte simula noong 2006.
3: Ipinasabi na ng impeachment court ang ilang testigo para sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito si Marivic Pareha ng Legislative Archives ng House of Representatives. Gayun din ang mga dating Land Bank branch manager na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano. Inaasahang haharap ang tatlong testigo sa impeachment court sa Martes at Miyerkules. Inobligahan naman ang isang opisyal ng Land Bank na gumawa ng dokumentong may kaugnayan sa confidential funds. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mahigit 1,000 pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts at nakatanggap ng confidential funds ng OVP at DepEd. Kabilang dito ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote.
2: 15 minuto makalipas ang ikapito ng umaga, hindi na ipipresenta ng House Prosecution Team ang iba pang testigo sa ikapat na article of impeachment may kaugnayan sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Kabilang dito ang kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosives Office, 2 media reporter at miyembro ng pamilyang sinasabing biktima ng pagbabanta. Hindi na rin iaharap sa paglilitis ang dating sheriff na si Abe Andres na sinapak ng Vice Presidente noong 2011. Noon na ng binawi ng prosekusyon ang pagharap ng 2 testigo, kabilang ng Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez, dahil posibleng maulit lang ang testimonya ng mga testigo mula sa NBI. Pero bago matapos ang sesyon, nagkasagutan ang magkabilang panig sa pagpapaliwanag ng prosekusyon sa pagbawi ng mga testigo. Nanindigan si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na dapat malaman ng publiko ang dahilan ng aksyon. Pero sagot ni Lead Defense Counsel Sheila Season, hindi na kailangan magsabi ng konklusyon sa simpleng hakbang.
4: If the intent is just to say we're withdrawing, then that's it. Just state the intent and then without any conclusion. All I'm asking is if the parties may be guided and from making conclusions of law.
5: Nice ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan, this is a constitutional process. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan ang naging hakbang ng prosekusyon kung bakit wini-withdraw ang mga pangalan ng ibang testigo.
2: Posible namang humarap sa Martes ang huling testigo sa ikapat na artikulo na si NBI Director Melvin Matibag.
3: Bumuo ng ang NBI ng task force para imbestigahan ang sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa Southeast Asian o SEA Games noong 2019. Makikipag-ugnayan ang task force sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para imbestigahan ang impormasyong walang nangyaring bidding at liquidation sa 10 bilyong pisong pondo ng proyekto. Sinasabing mabilis na naipalabas ang pondo sa pamamagitan ng Congressional Insertion sa General Appropriations Act. Sa sesyon ng Senate Impeachment Court, iginit ng dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee na si Senador Alan Peter Cayetano na bukas siya sa investigasyon. Pero iginit na hindi na sana isinapubliko. Naniniwala si Cayetano na target ng investigasyong takutin siya bilang Senator Judge, lalo't na aresto na ang mga kaalyadong sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta.
6: I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me, because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? If they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon.
3: Itinanggi naman ni NBI Director Melvin Matibag na may kinalaman sa politika ang investigasyon.
7: No, wala, hindi naman ako nakikipagbakayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito.
3: Bukod sa irregularidad sa proyekto, iniimbestigahan na rin ng NBI ang kontrobersyal na 50 million pesos na kalderong ginamit sa SEA Games.
2: Alas 7:19 na, nakakulong na sa Quezon City Jail Male Dormitory si Senador Rodante Marculeta. Bago ilipat ng kulungan, humarap sa Sandigan Bayan ng Senador sakay ng wheelchair. Matapos ilang araw na pananatili sa ospital. Sa independent medical evaluation ng Philippine General Hospital, walang nakitang medical condition si Marculeta na nangangailangan ng confinement o pananatili sa ospital. Wala rin direktang o nakitang senyales na may sakit sa baga o puso ang senador na na-diagnose na may mild pneumonia. Sinabi ni PGH Director Dr. Gerardo Legaspi na maring maditine si Marculeta pero naka-isolate sa loob ng isang linggo. July 6, inaresto si Marculeta dahil sa hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections.
8: Nag-improve na from yung x-ray, nag-clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension controlled na. He doesn't need further confinement in a hospital. And Senator Marculeta is fit to attend court proceedings.
2: Dahil dito, iniutos na ilipat ang senador sa kustudiya ng Quezon City Jail sa Payatas. Nagsagawa na ang Sandigan Bayan ng inspeksyon sa kulungan matapos questionin ang kampo ni Marculeta kung makaapekto sa kalusugan ng senador ang kondisyon sa detention facility. Samantala, naghain ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Marculeta sa kasong plunder na si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray.
3: Nakipagpulong si Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Singapore kaugnay ng pagpapatibay sa bilateral relations ng dalawang bansa. Sa working visit, tinalakay ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Lawrence Wong ang pagpapalawak sa kalakalan ng Pilipinas at Singapore. Gayun din ang pagpapatibay sa kolaborasyon sa social development. Nakipagpulong din ang Pangulo sa ilang business leader sa Singapore at tinalakay malalakay ang pagpapalago ng investment sa digital infrastructure. Sa sektor ng kalusugan, pinagtibay ng kumpanyang ABC Impact ang pakikipagtulungan sa Pamahalaan at Ayala Group para sa pagpapatayo ng karagdagang clinic at ospital. Tatagal hanggang ngayong araw ang working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore.
2: Time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Abay, 7:22 na pala.
2: Marami pa istorya sa pagbabalik na ang Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Radio.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musni at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan po natin ang mga istorya sa oras na alas 7.25. Pansamantalang sinuspindi sa paglahok sa clearing operation si MMDA Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go. Kasunod po ito ng pag-upload ni Go ng video sa social media ng sinasabing pamamahiya sa gurong motorcycle rider na walang suot na helmet. Nakiusap ang teacher na huwag videohan ng panghuhuli pero iginit ni Go na naka-blur naman ang guro. Nagahain ang grupong Teachers Dignity Coalition ng reklamo laban kay Go dahil nalabag ang karapatan ng teacher. Para sa ilang eksperto, walang krimen sa pag-video ng guro pero posibleng may administratibong paglabag si Go.
2: Iyon ay pag-abuso sa iyong kapangyarihan. Hindi porket may authority ka na manghuli, eh may karapatan ka ng umabuso sa iyong kapangyarihan. Sinasabi ng huwag mo na akong kunan, eto na, ako'y nagkamali. No? Tikitan mo ako, ako'y magbabayad ng multa. Pero halimbawa, pinatayo mo siya sa gilid o ikinulong mo siya sa isang hawla. Iyon ay mga bagay na labag na sa karapatang pantao na hindi na saklaw ng iyong kapangyarihan.
1: Si data privacy expert attorney Enrique Buco de la Cruz Jr.
3: Suportado ng Department of Education ang pag-regulate sa mga violenteng online games. Kasunod dito ng mga insidente ng karahasan sa paaralan, kabilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan 3 estudyante ang namatay at 20 ang nasugatan. Iginit ni Education Secretary Sonny Angara na makabubuting sundin ng pamahalaan ang rekomendasyong i-regulate ang mararahas na online games tulad ng Gorbax na gumagamit ng iba't ibang armas. Sinasabing regular na naglalaro ng Gorbax ang 14 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Tacloban City.
4: Kaminadong naman tayo na dumadalas ko yung insidente ng violence. Sabi nga ng eksperto, dala rin ng exposure sa mga damaging social media sites at mga yung masasamang impluensya. Nagsabi na si Pangulong Marcos na if we have to ban them, we should ban them. Ang point niya, makinig tayo sa mga eksperto dahil sila yung may experience dito.
3: Sa ngayon, hindi na na-access sa Google Play Store at Steam Philippines ang Gorbax.
1: Alas 7.27, nahulihan ng baril ang binatilyong estudyante sa loob ng paralan sa Tinambak, Camarines Sur. Sinasabing nagsumbong ang isa pang estudyante sa guro nang makita na ang bitbit na baril ng kapwa estudyante sa Don Servellano Platon Memorial High School. Nagsubong ang teacher sa mga pulis. Kaya nakumpisga ang baril ng estudyante at naiwasan ang posibleng delikadong sitwasyon sa paralan. Nasa kustudiya na ng Municipal Social Welfare Office ang bata habang inaalam pa kung paano nakuha ang baril.
3: Sa Maynila, patay ang 15 anyos na binatilyo matapos saksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Sampaloc, galing Karinderia, at naglalakad pa uwi ang biktimang si John Kenneth Docto kasama ang tatlong pinsan nang saksakin ng suspect ng cutter sa leeg.
1: Mariose.
3: Grabe. Sa investigasyon, unang pinagtripan at tinutukan ng patalim ang suspect ang pinsan ng biktima. Dahil dito, itinulak ng biktima ang suspect para ipagtanggol ang kanyang pinsan. Kaya siya ang sinaksak. Na aresto ang suspect na mahaharap sa kasong murder at grave threat, pero nakatakdang ilipat sa kustudiya ng DSWD.
1: Alas 7:29 sa Caloocan City, patay ang isang motorcycle taxi rider matapos saksakin ng angkas sa Canluran Village. Madaling araw ng parahin ng pasahero ang biktima sa Talangka Ali. Pero pagbaba ng motorsiklo, biglang sinaksak ng ice pick ang biktimang si Fabio Norberte Jr. Tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo ng biktima. Naaresto sa Malabon ng suspect ng kuyugin ng taong bayan matapos manghold up sa barangay Longos.
5: Yung nanay ng bata, 1 month pa lang yung bata, namatay na siya. Ngayon, magbabirthday, wala na siyang tatay. Napakaaga naman yung naulila.

0: na-arrest ng suspect na mahaharap sa kasong murder.
1: Next item.
0: Sa Negros Oriental, itinuturing ng person of interest ang live-in partner ng pinatay na Amerikanong marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Sa investigasyon, walang senyales na pwersahang pinasok ang bahay na taliwas sa pahayag ng karelasyon ni Carpenter na pinasok sila ng tatlong suspect habang nanonood ng telebisyon at binaril sa ulo ang biktima. Nagnegatibo rin sa medical examination ang kinakasama ng Amerikano taliwas sa kanyang pahayag na minolestya siya ng mga armadong suspect. Bukod sa live-in partner ng biktima, iniimbestigahan din ang kanyang kapatid na madalas pumupunta sa kanilang bahay. Partner, banggitin ko lang, sinabi sa akin ni Jim Gomez ng Associated Press, itong Amerikano na marine biologist gumawa ng several

0: patatawag Archie Lagman, si Ganiel Krishnan o yung doktor? Si Ganiel na muna. Mamaya na yung doktor.
1: Masablay na.
0: Alamin po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, binatikos ng aktres na si Angel Oxin ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Kasunod ito na pag-amin ni Padilla na isa siyang komunista habang kine-question ng testigo sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa social media post, pinuri ni Angel ang pagiging honest ni Robin hinggil sa pagiging komunista. Pero kinestiyon ng aktres kung nasaan na sila doon sa panahong nire-red tag siya, kahit hindi naman totoo. Ikinalungkot din ni Angel ang posisyon ni Robin sa issue sa China, lalo't kilala itong gumanap sa karakter ni Andres Bonifacio. Sa huli, hinakayat ng aktres ang mga public officials na alalahanin kung sino ang kanilang dapat pagsilbihan. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
0: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga...
1: Oh. Pwede bang idalhin mo muna ako kay Tita Vicky?
0: Sinong Vicky? Ito linawin mo.
1: Yung nahulog sa kanal yung bata.
0: Akala ko velo. At yan po ang kabuuan. Mabalita itinampok sa Radyo Patrol, balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigonya.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy, energy on a Thursday! Konting tumbling na lang weekend.
1: Yes!
3: Radyo Patrol, balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
7: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40. 40 tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
8: Good morning. Good morning.
0: Magandang umaga sa lahat ng gising na on a Thursday morning. Babatayin ko muna si Kagawad Marlon Nacion para kasi mamaya mabibisi-bisi na tayo. Ganon din si Flor Dalisa Uled ng partner at si Bing San. Yan, shout out daw yung mga taga-Katanduan.

0: Yes, lalo na yung Santa Lisa's family and De La Cruz family from uh-huh. from Bing ng Batasan. Gobaner.
1: Tita Vicky. Bello.
0: Hindi Bello.
1: Nagkaroon ako tuloy ng ano partner, palaisipan
0: oh.
1: ngayong araw sa sinabi mo sa.
0: Oo nga.
1: Napakasakit ko yan.
0: Eh, kausapin mo yung doktor mo ha.
1: Lalo pa. Lalo pa at alam mo yung partner nung bata ka, meron kang crush.
0: Oh.
1: Tapos sa ang crush mo, di nakikita-kita mo lang ganyan. Eh isang araw nagkasalubong kayo. Napakapangit mo nung nagka-out nagkasalubong kayo.
0: Of all the days.
1: Yes, dati-dati nagpapakwaf ka pa.
0: Oo,
1: nung nakasalubong mo talaga.
0: Nataon naman
1: na nahulog ka sa kanal.
0: Oh my goodness.
1: Oh my God. Kaya doktora.
0: At dinutukoy po na ni Bigornia ay si ay ano ba muna? Hindi, i-introduce muna natin, Camille. Ibalik mo muna dun sa introduction. I-introduce muna natin ang ating bisita na si Attorney Domingo Igon Gayosa, isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga sa inyo, Attorney. Go ahead, sir. Ayan, naka-on na yan. Ako
2: good morning, Alvin. Good morning, Doris.
1: Good morning.
2: Magandang umaga ho sa lahat ng mga kababayan natin.
0: Ayan. So before we start our discussion with Attorney Igon in the flesh this time, kasi palagi
1: live po, naka-zoom
0: lang po yan ang crush ni Doris Bigornia.
1: Oh.
0: Eh ngayon, in the flesh, kaya lang, may sipon si Bigornia, kaya hindi niya rin mabeso-beso.
1: Oh, yun.
0: May hirap mang hawa. Ano po, may flash report muna tayo. Padaanin ko lang, Attorney, ha? Ayaw ng flash report niyo, anong gagawin natin?
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Yung bahay po ng journalist na si Marlon Ramos sa Balibago sa Santa Rosa City sa Laguna, abay sinubukang sunugin.
1: Kaninang,
0: Inquirer? Oo, oh, kaninang alas dos ng umaga.
1: Hala!
0: Ngayon makausap natin si Marlon. Marlon, magandang umaga sa'yo.
1: Morning!
4: Good morning. Ako, kasi hindi ka maganda ang umaga ko, Alvin.
0: Oo nga po eh.
4: Doray.
1: Opo.
0: Hindi, pero teka muna, paano nangyari at paano mo nalaman na sinubukang sunugin ang bahay mo at anong motibo?
4: Ayun. So, kanina, Alvin, tsaka Manang Doray, kanina, mga siguro pasado alas sa madaling araw, may narinig kami ng asawa kong sumabog. So siyempre, ang immediate reaction ko, buksan yung pintuan ng kwarto namin, tingnan ko na ano yung sumabog.
1: Oo.
4: So laamoy ko agad, ano na yung usok, masakit na sa ilong yung usok, nakasulasok na, makapal na yung usok. Tapos sabi ko, sunog. So alam ko lang sunog. So nagsigaw na ako, ginising ko yung anak kong panganay, tapos yung asawa ko. Binuksan ko yung bintana dun sa kwarto namin sa second floor, nagsisigaw na ako ng tulong. Kasi yung bahay namin, malapit na malapit lang sa guardhouse. So nakita ko na, Alvin, yung apoy doon sa may kitchen namin, doon ang gagaling yung apoy.
1: Oo. Marlon, so, ano sa palagay mo yung ano, ang motibo? Go.
4: Doris, nanunog, nakakapangalabo, Doris, kasi kaibigan ng aking bunso.
1: Tos, Mar Joseph.
4: Ang pangalan niya si Juber, si Juber.
0: Pero anong motibo nga? Ano, bakit?
4: Parang pinuri ko yun na parang, yun nga, parang anak-anakan namin yun, na kapag nasa bahay, laging, kasi kasama ng kaklase ng anak ko ng high school . So pag nagpunta sila sa amin, nagbabasketball sila, nagtetennis sila, kung nanonood kasama namin, nanonood sa bahay ng pelikula, ng mga movie sa bahay. Kaya sabi niya kanina, nung tinanong ko siya, Juber, bakit mo nagawa ito? Sabi niya sa akin, sir, di ba gusto mong mabaliw ako? Kaya naging gulat ako, parang ibig mo sabihin? So hindi ko maintindihan. So obviously, parang wala siya sa tamang pag-iisip kanina. Tapos later on, sabi niya, binubuli daw siya nung anak ko. Sabi ko, anong ibig niya binubuli? Actually, nakwento yan sa akin ng anak ko, Alvin, Doris, na iniiwasan nila magkakaklase. Kasi kakaiba na daw yung pag-iisip, kakaiba daw yung sinasabi, pagkasama sila, kakaiba yung kwento, kakaiba din yung mga pinupost.
1: Oo.
4: Kaya iniiwasan na nila.
1: Ang importante, Marlon,
4: na mangyayari, aabot sa ganito.
0: Yeah. Ang importante,
1: safe kayong lahat.
0: Oo.
4: Oo, yun nga, Doris.
1: Pero yung damage sa bahay, Yung damage sa bahay mo?
0: Inapulan naman natin.
4: Yung kitchen area namin yung nasunog.
0: Okay.
4: Kasi doon niya, ano eh, Doris, Alvin, may dala-dala siyang tin can na may laman na gasolina.
0: Yeah.
4: So binuhusan niya ng gasolina yung kitchen namin.
0: So minor ito, no?
4: 21
0: years old na. Ah, okay. Hindi na minor. Sige, Marlon, thank you. Maraming salamat sa pagpapaunlak.
1: Update mo kami.
0: At salamat sa Diyos at ligtas naman ang lahat ng miyembro ng pamilya mo. Ha? Thank you. Mabuhay ka.
1: Salamat.
0: Thank you.
1: Salamat. Ingat.
0: Si Ginoong Marlon Ramos po, isa sa miyembro ng media partner.
1: Oo nga.
0: Tinangkang sunugin ng bahay niya dyan sa Santa Rosa City sa Laguna.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Balikan po natin si
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Balikan po natin si Attorney Domingo Igon Cayosa. Nandito po sa studio natin, isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Unang umaga ulit, Attorney Igon.
2: Good morning.
1: Good morning po.
0: Anong thoughts mo sa kahapon? Ano po siya isa exchange sa debate kung dapat bang ilabas ang tax at saka anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte?
2: Well, maganda naman at narinig ng taong bayan yung summary nila, yung oral arguments nila. But ilinaw natin na bago yan, yung oral arguments, meron na silang sinubmit ng mga pleadings at mahaba-haba naman. So lahat ng detalye nandun na. So dapat yun, pinag-aaralan na ng mga senator judges. So nakita natin dun sa magkabilang panig si Attorney Powa at saka si Shell Jokno, maayos naman sila. So sana ganun, no, na yung within the time limit, sobra pa, kalmado, mahinahon, at maginoo.
0: Yes.
2: Sana ho ganun ang mga susunod na mga mangyayari, at hindi lang sa mga abogado, pati sa mga senator judges din, na dapat gawin nila ang kanilang trabaho, aralin nila, bago pa ng hearing, para sa ganun mapapabilis. So, it's a positive development. Pero napakahalaga ito sapagkat dito natin malalaman kung makikita ba natin yung buong katotohanan o yung titimbangin ngayon ng Senado, ano bang mas mahalaga, yung right to privacy o yung karapatan ng taong bayan o yung pangangailangan na malaman ano ba ang buong katotohanan. So it's between accountability, transparency, nasa konstitusyon at saka yung personal right ng man. Pangalawa, maganda rin na nausisa at nabigyan sila ng konting pagkakataon na magdebate. Kasi normal lang ho naman yan sa isang abogado. Pag isusulong mo isang posisyon, ang iko-quote mo lang yung mga batas o mga sinasabi ng Supreme Court, pabor sa'yo. Kuminsan hindi mo nalinalagay sa buong konteksto. So it's good na nagkaroon ng maikling pagkakataon magkabilang panig na magsalita. At sana sa lalong madaling panahon, ma-desisyon na ng Senado ito.
0: But in as far as you are concerned, ano sa palagay mo ang mas matimbang, yung right to privacy o yung, ano isang sabi mo, yung right to privacy versus
2: transparency and accountability.
0: Public accountability.
2: At saka yung poder ng sinumang hukom na magsubpina ng dokumento o impormasyon o testigo na makakatulong malaman ang katotohanan. Yun ang importante.
1: At saka magiging ano nga ba tamang prono? President or president?
0: President. Diba? President. President.
1: Kasi hindi ginagawa before, tama? Yeah.
2: No, actually, ginawa na ito.
0: Noong panahon ni?
2: Maganda rin yung ginawa ni Congressman Shell Jokno, na binaalala niya sa mga senador.
1: Yan.
2: Eh doon nauna na kaso ho ni Chief Justice Corona, nandyan na ho yung iba sa inyo dyan eh.
0: Yeah.
2: Ito yung ginawa ninyo. So ngayon, very challenging yan. Of course, yung iba sabi, nagbago isip namin. O kaya iba ito.
0: Pwedeng ganun.
2: But it is for them to explain bakit iba ngayon.
0: Yeah.
2: Kasi nga, ang pag ikaw ay hukom, ang isang tanda ng integrity o kaya yung pagkapatas, regardless kung sino nasasakdal, under the same circumstances, with the same set of laws, pareho dapat ang decision mo.
0: Mm.
2: So ngayon, kung sabihin mo, nagbago isip ko, iba ito, you'll have to explain.
0: Yeah, but why?
2: So, maganda rin yung ginawa niya, kung sakasakaling yung iba, mag-iiba ang kanilang posisyon, it is for them now to explain. But, yun, maganda ring linabas yun at yung mga detalye pa. Mas marami pang detalye dun sa nakasulat. So ang panawagan natin dito, aralin na ng mabuti ng mga sendor yung nakasulat na memorandum nila.
0: No, but I am more interested in your opinion as an expert, and perhaps you can explain to the public. Kasi pag sinamap mo nga raw, ang issue lang is between privacy and accountability. O anong position mo and why?
2: Una, dun sa unahin muna natin yung batas. So, in general, sinasabing confidential daw yan. Pero kung basahin mo yung ibang provision ng mga batas na yan, alalahanin ho natin yung income tax return, yung AMLAC report, yan ho ay hindi private property. Government records yan. Mm. So, sa mga ibang kaso, hindi impeachment, kung merong mga kaso na kinakailangan yan, material and relevant, para madesisyonan ang mga kaso to, yung korte madali lang niyang isumpina yan. Malinaw yan na poder ng judiciary. Mm. Pag relevant and material, then pwede. At yan, is parang general exception yan eh. Mm-hmm. Na pwede mong kunin yan sa ayaw at gusto nung kwan kasi relevant nga, importante yan katotohan. So, that's one. So, yung batas, merong mga exception at napapalub ito sa exception sa batas. Pangalawa, in the general, more broad sense, mm-mm, tinitimbang dapat, ano bang mas matimbang yung private right to privacy, halimbawa, o yung provision ng isang batas na meron namang exception, o yung pangkalahatang interest ng mamamayan at ng katotohanan at ng hustisya na ito material and relevant sa kasong ito, ano ba ang mas matimbang?
0: O anong mas matimbang para sa inyo?
2: Sa tingin ko mas matimbang yung pangangailangan at karapatan ng taong bayan at lahat ng partido na mailahad ng katotohanan, mailagay sa tamang konteksto. Na plus yung poder ng impeachment court, malinaw ho kasi doon eh, na yung impeachment court at karamihan ng korte, meron namang silang poder na ipatawag yung mga ganyan mga dokumento o kahit nga testigo eh, isusumpina. So sa tingin ko, sana mabilisan nilang timbangin na ito. Kasi nga, at the end of the day, yung meron ng pagkakataon kung sino mang mabulat-lat ang records niya na mag-explain. Hindi naman ibig sabihin na pag
0: green guilty, yung guilty agad.
2: Guilty ka na kahit. Depende sa makikita. Plus, sa totoo lang, kung wala namang makakasama dun sa nasasakdal, siya na sa una magsabi, buksan na natin lahat yan. Wala akong tinatago.
0: Kung hindi siya guilty, ibig mong sabihin.
2: Na, hindi naman sa hindi guilty. But, you know,
1: kung wala siya itinatago.
2: Kung maginoo ka. Di ba? Kung matapang ka at wala kang, hindi, walang problema dyan. Which should be the case.
0: Yeah.
2: If you're a public official, you should shed some of your privacies.
0: Tama.
2: Kasama yan ho sa posisyon ng nasa gobyerno. Ayaw mong bulat-latin mga yan.
1: Correct.
2: Huwag kang pumasok sa gobyerno. So, under all these general principles, transparency, nasa constitution natin yan.
1: Pero,
2: accountability. So, sino na dapat
0: mauna? That's a good point. Ang sinasabi mo, once pumasok ka sa politika, you part that right. Hindi mo pwedeng absolute na may karapatan din ako sa privacy. Uh-oh. Part of that right, parang na-diminish kasi you are now a public servant.
2: Correct. As a matter of fact, kahit nga hindi ikaw, kahit nga private citizen ka, the need to know the truth in the interest of justice, pwedeng isumpina mga yan eh. Eh mas lalo pag public official ka. Huwag mo na sanang hintayin na isumpina pa. Sige, tignan nyo lahat. Wala naman akong tinatago.
1: Pero hindi kaya ma-erode yung ang trust?
0: Tiwala.
1: Tiwala ng publiko sa justice system na hindi naman pala ako kayang protektahan ng ating batas, ng ating sistema.
2: Well, yung protection na pare-pareho naman sa lahat. So, ang mas relevant, dahil ikaw ay mataas na opisyon ng gobyerno, meron kang mas matimbang na karapatan. Yun, may protection pa rin naman sila. Because, to be philosophical about it, the truth will set us free. So, you know, kung nandun yan, bakit ayaw mong tignan? Of course, siyempre, kung ikaw yung abogado, ipagdidiinan mo yan. But then, as we already explained, yung right to privacy, any of our individual rights, sa totoo lang, can be limited pag kinakailangan for public good in the interest of justice. Sa tingin ko, yung pangkalahatang interest ng justisya, katotohanan, at yung accountability and transparency policy ng konstitusyon, higit na mas matimbang yon kesa sa karapatang ninyo, ako, o sino man, whether you're the vice president or isang ordinaryong mamamayan, eh, mas matimbang yon. Sa totoo lang, sa aking paningin, kung mas mataas ang posisyon mo, di ba? Eh mas malaki ang responsibilidad mo at dapat mas maging transparent ka.
0: Yeah, at saka yung implication yung ang opposite sa position na yun na sinabi ni Doris is pag palagi mong ini-invoke yung right to privacy, eh kung may intention kang magnakaw, ayun na lang palagi invoke ko ngayon. Oo, kasi protected pala. Kung halimbawa lang kung mag-decide yung impeachment court na hindi tama yung position ng vice president na may ano talagang mangingibabaw ang right to privacy, kung ako magnanakaw sa gobyerno, matututo ko, sabihin ko hindi pala ako mapipwersa kasi ang papapanalunin pala ng korte ang right to privacy. May ang implication yung sinasabi ko, Attorney Egon.
2: Tama yan. At hindi lang yun, Alvin, ang papasok sa utak hindi lang ng vice president at lahat ng mga nasa gobyerno, nasa yung may masamang balak, halimbawa okay pa lang gawin ito mang katiwalian
0: kasi masishield ako eh.
2: So
0: ayun ang
2: but the intention of the law, any law, hindi lang ang constitution, kung anumang batas, is really for public good, hindi anathema dun sa concept ng batas yung bang gagamitin mo ang batas to shield yourself from accountability.
0: Yes. Yeah. So, differently said, hindi mo pwedeng gamitin yung right to privacy to shield you from potential criminal liability dahil mayroong duda na mayroon kang ginawa eh. So, hindi mo pwedeng gawin pananggalang na hindi mo ako pwedeng bulat-platin.
1: So, napaka,
0: may right to privacy ako.
1: Napaka thin line. Doon tayo, treading on a thin line, very thin line. Kasi yung right to privacy or pang-shield mo yan sa gagawin mong mga kabalastugan. Ayun na nga yun. Doon
0: may right to privacy ka, pero may responsibility ka rin to the public kasi public official ka to be accountable for the things that you've done.
1: Pataas nga yung position mo, mas mataas ang responsibilidad.
0: Diba, Tony?
2: Well, hindi lang yun. Hindi masyadong thin line eh. Kasi nga, marami ng instances that lower ranking officials nakasuhan ng similar na ito. Talagang binulat-lat.
0: Yeah.
2: So bakit iba ngayon? Dahil impeachment o dahil may political support? Hindi natin malaman. So mas basic din sa batas. Kung ano yung batas sa isang ordinaryong mamamayan o mas mababang rangko na opisyal, ganun din dapat sa lahat, sino ka man, whether presidente, vice president, senador, pareho. That's the equality of the application of the law.
0: Okay.
2: So yun, another principio din yun, na kung iibahin nila dito, taas kilay ang marami. Bakit yung iba, okay naman pala. Pero dahil ito, high profile, hindi pwede. So yun, lalabas lahat yan dun sa mga citations. I suppose both sides would have laid that out clearly for the senators at siyempre, tayo rin, taong bayan din.
1: Correct,
2: minsan,
1: correct.
2: Nakikinig, pinupulsuhan din tayo ng mga senador.
0: Yeah.
2: Kasi nga, quasi-political. So, tayo ding taong bayan, kumbaga nasasakdal din tayo dito.
0: Kumbaga may stake tayo, kasali tayo.
2: Kasi kung ang sasabihin natin, dapat nakatago lahat. Yung ba ang ating gusto? Maintindihan ko kung private citizen ka, pero di ba pag public official ka, mas malaki ang responsibilidad mo. Mas transparent ka dapat. Kasi nakasulat yan sa mga, ang dami ng batas tungkol sa public office, ang dami ng jurisprudence. Bakit hanggang ngayon, every time nangyayari ito, pinagdidebatehan pala. Sa ibang bansa nga, wala
0: na debate. Malinaw na.
2: Sa atin lang, nakakaroon ng ganito.
0: That is the legal. Ano po? We have 5 minutes left sa legal. What about sa political front? Anong mangyayari kaya sa Lunes? Ang basa mo ba ay majority of them? Kasi majority lang makailangan to approve na buksan o isabina yung mga dokumentong yan. Anong basa mo? Mukhang aprubahan naman ng impeachment court, ano?
2: Well, if they go by the law, if they go by the circumstances of the case, sa tingin ko, papayagan yan.
0: Okay.
2: Kasi hindi naman yan, that's not the end. Meron namang pagkakataon ang nasasakdal na to produce other evidence or explain kung ano mang nilalaman yan.
0: Ay, pero dito, kasi parang nakala ko nga ang pinakasimple at pinakamaarok ng madlang people, yung threat. Kasi yun madaling maintindihan, madaling siyang intindihan. Threat is a threat, di ba? Pero it appears na itong anong kaso niya dito, yung
2: confidential fund. Hindi tamang pag-account at paggamit ng confidential
0: fund. At ang panglaki ng pera niya vis-a-vis sa kanyang income as a public official. Di ba? Ikukumpara yun.
2: Correct.
0: Di lalabas ngayon nun, kung sakali mang pumapatunayan, eh yung pera mo ay hindi commensurate sa kita mo. Parang ganun ang implication nun. Hindi ho ba? Ano po? Ito pala, mas mabigat din yung akusasyon na ito sa kanya as an impeachable offense.
2: Tama. At I think that's even more substantive than the threat. The threat, parang maganda lang kasi alam na natin.
0: Kasi alam natin eh, tsaka relate hindi, tayo eh. Oh.
2: Dapat hindi na tayo doon tumagal. Kasi nga, alam na natin lahat. So, ang tanong na lang dapat eh, itong ginawa niya na pagbabanta at iba pa, ito ba ay labag sa batas o hindi tama? Pangalawa, does it arise to impeachable offense like betrayal of the public trust, other high crimes, or culpable violation of the constitution? And then, ito ba nararapat tanggalin siya dahil dito? So, yun lang dapat eh. So, hindi na dapat pinag-aawayan kung ginawa ba o hindi. Mas matimbang sa tingin ko itong mga ibang alegasyon. Kasi nga, bumabalik tayo dun sa malaking issue ng kakurakutan sa ating lipunan. Diba? Regardless of who you are. So, mas baka lang, mas galit ang taong bayan dito kasi pera na ito eh.
0: So, mas mabigat pala to.
2: At saka, kung dyan din, wala na yung intention. Pentahan na lang eh. For example, unexplained wealth, hindi mo linagay sa sal-in. So, makikita mo doon, magkano bang kinita. So, these are figures, documents. Hindi na intention, hindi na mga drama-drama. Figures, may mga resibo, may mga testimonya. So, at ang pinakamainit ngayon sa ating bansa, even before corruption eh. So, ang titimbangin ngayon eh, tanggap ba ng taong bayan yung ganitong kalakalan? O nagsawa na ba tayo? O are we very sensitive now? O tinatanggap pa rin natin to? Anyway, lahat naman kayo magnanakaw. Pati kayong mga hukom. Yung iba naman sinasabi eh, bakit siya lang? Sana all. Mga ganyan. Bakit siya uunahin? But, so, tinitimbang ngayon, how tolerant are we dun sa mga ganitong pangyayari? At ito, parang test case ito. At sana kung ang taong bayan at mga hukom stricto dito, aasahan natin susunod pa yung iba. Hindi lang itong Vice President.
0: Attorney Egon, ano ang position mo? Dapat bangkunin yung kanyang bank records from the time that she was Vice President? Ay, Vice Mayor? O dapat, yung nagsimula lang siya as Vice President, which was in 20... Kailan ba siya naging Vice President? 2022, tama? Kasi 6 years ang ano nila, 2022 to 20. Nung Vice President lang siya, kasi yun lang yung impeachable official. Ang Vice Mayor, hindi naman impeachable yan. Mayor, hindi naman impeachable yan eh.
2: Well, ganito yan. No? Of course, yung strict one, dapat yung ginawa niya nung Vice President lang siya. Kaya lang, itong pag-summon ng records niya, you have to compare it over time para makita mo yung trend. Importante yun. So, it's not to prove yung kasalanan niya nung Vice Mayor sa Mayor, pero you need that trend para ipakita dito lang yung, ganito lang dapat pataas yan. So, that's very important. So, sa tingin ko, relevant pa rin sana yun.
0: Anyway.
1: So, rewind tayo.
0: Ganun talaga, partner. Ano? Pero magkakalaman tayo sa ba? Kaya Monday is a crucial day. May debate pa naman ng mga senator judges, di ba? O desisyon na kagad ang ilalabas first thing?
2: Well, gusto ba daw nila magdebate?
0: Alam ko magdedebate. Pero it will all, politically, magbo-boil down ulit yan sa numbers. Kung may numbers ka ba? Kasi majority yan, hindi ho ba?
2: Yes, maaari nga kahapon may numbers na sila. Pero para siguro, alam mo, in a way, maginoo din sila. Sige, para hindi natin i-rush ito, pag-isipan natin, pagdasalan natin, and then magdebate tayo. Para naman makita ng taong bayan kung saan sila nanggagaling.
0: Ayan, very good. Attorney Egan, is always nice. Siguro dalasan natin yung mga ganito na face-to-face. Although, from time to time, syempre hindi naman siya available mo all the time. Pag medyo na libre kayo, at may tatagal pa naman. Ang expectation nga, baka butin patay ng December sa impeachment. May sinabi pa nga kahapon sa press ko na baka butin ng Valentine's Day next year. Dapat hindi ganun kahaba, Attorney Egan.
2: Yun, ang disenyo ng Constitution, dapat mabilisan ito at summary lang. Hindi kagaya ng criminal civil case na inaabot ng siyam-siyam. Yun ang kahinaan ng ating judicial system. Masyadong mabagal. Ito dapat ibahin nila. Importante yung posisyon, importante sa taong bayan, it serves both parties kung mabilis ang decision.